0: Habang what's tradition para sa ating Christmas countdown, we only have 72 days before Christmas Day.
1: At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Morning Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapanood at mapapakinggan ang susunod na Bombo Network News mamayang tanghali, ganap na alas 12 impunto hanggang alauna ng hapon. At mula rito sa Bombo News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines at Basta Radio,
2: Bombo!

0: Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: 102.7 Star FM. It's all for you. Star Nation, oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas. 30 star minuto na makalipas ang alas 8 na nagbabagandang umaga. 8:30 in the morning.
3: Good morning!
2: Uy, ngayon po ay October 14, 2026. Araw po ng Thursday, Thursday. Oh, Thursday daw ngayon Thursday. Kasi daw Thursday na may kasamang iyak. Oo, di ba? Alam nyo, Star Nation, ibig sabihin po, may mga araw daw ng isang linggo na may mga ibig sabihin. Kunwari, Lunes. O mali pala ako, Wednesday pala ngayon. Pero meron yan, ha? O kapag Wednesday daw, pag Wednesday daw, when is day? Yan. Advance naman ako mag-isip. Wednesday, ibig sabihin daw niyan, when is day? Oh, kumbaga, nag-iisip ka kung Wednesday na ba talaga ngayon? Aba, Wednesday na pala. Ito yung medyo ano tayo, medyo confused tayo. Kung Wednesday na ba ngayon o hindi pa. O ito na rin yung parang ano, nagpa-panic tayo. Ang Lunes, Star Nation, ang tanong may halong inis. Kasi, man, mga panahon na gusto natin i-extend yung ating day off. Marawaging Martest. Oh, with the letter T. Oh, yan yung Martes na sinusubok ang pasensya mo. Oh, yung Wednesday. Oh, yan yung Thursday na may kasamang iyak. Oh, ano, may mga deadline. At yung Friday. Day. Yan. Friday na nababalot ng pangamba at takot. Saturday. Yan. Saturday na may halong shot. At Sunday. Yan naman yung tinatawag na Sunday. Yan. Sunday na naghahanap ka ng gala. At is, alam nyo naman, Star Nation, na may mga ibig sabihin ang bawat araw. O kung ngayon ay Thursday, umiiyak ka. Kasi nga, Thursday. Ay, Wednesday pala ngayon. Kapag ikaw ay di naman kaya natataranta na. Pero sa Master Nation natin, speaking of araw, ng mga bawat araw, huwag nyo na pong kalimutan na markahan ang araw ng Sabado. Yan, November 14, 2026. Yung ha? Sa Dugong Bombo 2026, A Little Pain, A Life to Gain. Malapit na nga, Star Nation, yung inaabangan nating annual... Kung saan nga ho, gaganapin po yan in

25 key cities nationwide. Siyempre atin po sa atin yan ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated in partnership with the Philippine Red Cross. Yeah. Magkita-kita po tayo sa Robinson's Galleria, Level 2, Edsa Corner, Ortigas Avenue, Ortigas Sat. Kung saan nakaraang taon, dyan rin po itinaos yung ating bloodletting event. Ngayong taon, dyan pa rin po tayo. Yeah. Sa ganap pa rin po, Star Nation, alas 7 na umaga hanggang alas 6 na gabi. 7 in the morning up until 6 in the evening. Yan, kung saan po, makita-kita po tayo dyan, Star Nation. Ha? Pero malaki katanungan dyan, sino nga ba? Ano, ito, alamin natin, Star Nation. Ha? Nauna dyan, kailangan ikaw ay good health. Okay ang iyong kalusugan, ha? At ikaw ay kailangan ni yung edad mo ay nasa 16, so 65 years of age. Habang yung 16 at 17 years old, start yung mag-present ng parents' consent. Yan. Para malaman namin na po apayag ang inyong magulang. Pero kapag ka nandiyan naman, kapag kasama nyo naman yung magulang ninyo na magdodonate ng dugo, at least itatanungin lang naman namin sila. Kapag pumayag, edi go na, go na. At kailangan, Star Nation, ng inyong timbang ay at least 110 pounds or 50 kilograms. At kailangan sa mga Star Nation natin, sa mga regular naman po nagdo-donate ng dugo, kailangan hindi ka pa nakapag-donate ng dugo for the last 3 months. Yan. O, para at least kasi ang ayan yung advice ng Philippine Red Cross na at least 3 months na hindi ka nakapag-donate ng dugo ay papayagan ka. Okay? Sama tayo, ha?

0: Ito po'y para malaman-laman po natin kung gaano karami yung mga pupunta ho sa ating Dugong Bombo event. As well as our nation natin, pwede nyo na pong iscan ang ating QR code. Yan sa aming pong social media page. Yan, nakaano lang po yan, nakapin po yan sa ating social media page, 102.7 Star FM Manila. Awesome, mga Star Nation natin, nagtatanong ha, paano kung gusto ko po talaga mag-donate? Pero nasa 66 years old na po ako. Pwede naman po kayo pumunta para malaman po natin kung papayagan po kayo ng ating mga doktor na makapag-donate ng dugo. Awesome, Star Nation natin, bawat successful blood donor po natin ha, ay makakatanggap po ng commemorative Dugong Bombo shirt on a first. Kaya sa Star Nation natin ha, o yan, kumbaga yung damit na yan ay patunay na naging bayani ka sa ating mga kababayan na nakangailangan ng dugo. Sa Washer Nation natin, nabibigyan din po namin yung mga successful blood donors ng vitamins at kasama rin po dyan ang snacks, drinks at para ma-replenish po yung mga dugo na nawala sa inyo. Ano po yung mga Washer Nation natin na magdo-donate ng dugo at after nyan, dediretso sa kanilang trabaho. Maraming mga Star Nation natin ginagawa yan. Every time nang nagkakaroon tayo ng Dugong Bombo event, na talaga naman maaga sila pupunta para makapag-donate ng dugo at the same time makapasok pa sa kanilang mga trabaho. Sa Star Nation natin, ha, be counted and be involved. Ito po ang Dugong Bombo 2026. A Little Pain, A Life to Game. Kasabay po sa selebrasyon ng 60th anniversary ng Bombo Radio Philippines ngayong taong 2026. Ay, magkita kita tayo, huwag niyo kalimutan. Mark your calendar, November 14, 2026, araw na Sabado. Diyan po tayo magkita kita sa Robinson's Galleria sa Level 2. Oras, subukan buluan ng Pilipinas. 38 star minuto na. Makalipas sa kalas 8 na nagbabaganda umaga. 8:38 in the morning. Good morning! Balik tutuga tayo. Ito pa rin po sa inyong himpilan na naghahatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Like mo! Share mo!
2: Mega Manila's best music station. 102.7 Star
3: FM. Bigla ang gastos.
4: Bagong plano?
5: Travel!
6: O kaya bagong negosyo?
7: Buti na lang! May Cebuana na Lumilier!
8: Sang lang?
9: Personal loan?
10: Jewelry?
11: Negosyo loan?
12: OFW?
13: At motor loan?
14: Basta loan?
15: Sa Cebuana?
16: Goods ka!
17: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
8: Bigla ang gastos.
4: Bagong plano?
5: Travel!
6: O kaya bagong negosyo?
7: Buti na lang! May Cebuana na Lumilier!
8: Sang lang?
9: Personal loan?
11: Jewelry?
10: Negosyo loan?
12: OFW?
13: At motor loan?
14: Basta loan?
15: Sa Cebuana?
16: Goods ka!
17: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
2: Isang malaking karangalan para sa Bombo Radio Philippines.
18: Ikinagagalak nating ibahagi ang mga programang pasok bilang finalists sa 48th Catholic Mass Media Awards.
2: Best News Program, Bombo Network News.
18: Bombo News and Views Morning Edition ng Bombo Radio Cebu.
2: Best Educational Program, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo.
18: It's all for you in the morning ng Star FM Dagupan.
2: Best Counseling Program, ang pamilya karon ng Bombo Radio Bacolod.
18: Kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan.
2: Best Drama Program, Sanming Tibiyag ng Bombo Radio Vegan.
18: Best Business News, Coffee for Peace ng Bombo Radio Philippines.
2: Best Entertainment Program, It's All for You in the Morning ng Star FM.
18: Viewers at supporters, na ito
2: a bloodiest one-day bloodletting event, Dugong Bombo.
18: A Little Pain, A Life to Gain.
2: Sa November ayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas, katuwang ang Bombo Radio Philippines Red Cross.
18: Sa
2: Dugong
18: to

0: Program Good Morning Philippines ng Bombo Radyo Iloilo.
1: It's all for you in the morning ng Star FM Dagupan.
0: Best Counseling Program ang pamilya karon ng Bombo Radyo Bacolod.
1: Kahapon lamang ng Bombo Radyo Vegan.
0: Best Drama Program sa Ming Tibiag ng Bombo Radyo Vegan.
1: Best Business News Coffee for Peace ng Bombo Radyo Philippines.
0: Best Entertainment Program. It's all for you in the morning ng Star FM Bacolod.
1: Best News Feature Virgin Swell of Manawag, where faith finds healing ng Bombo Radyo Dagupan.
0: At kapansin-pansin, magkakaharap ang mga programs ng Bombo Radyo at Star FM sa ilang kategorya. Patunay ng lalim, lawak, at husay ng talento sa buong network.
1: Congratulations sa lahat ng finalists, sa aming mga listeners, viewers at supporters. Alay namin sa inyo ang tagumpay na ito.
0: Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information.
2: Pa! Paradyo! Bombo!

0: Narito ang bahagi ng payag ni Attorney Sheila Sison, Lead Counsel ni Vice President Sara Duterte.
1: And to be frank, it sounds, it is ridiculous to even suggest to the respondent that, hey, after 38 days, present namin ang lahat ng mga tao na sa tingin namin ay kaya magbigay ng damage sa iyong reputasyon. At kaya mag-identify ng mga dokumento na gusto naming marinig ng taong bayan. Pero ang gagawin namin sa bandang huli ay i-withdraw namin lahat ito. At sasabihin na lamang namin na ito ay para sa taong bayan para may kaunti namang kabilisan ang trial na ito. But nonetheless, may iba ka namang platform respondent. That is the messaging that the prosecution seems to want to impart before the public and before this honorable court. It is unbelievable. And to be honest, it is unacceptable. Platform for the respondent. Does the prosecution really want the respondent na puta lang ang respondent sa Facebook? And where else? Matapos nilang sirain ang vice-presidente sa harap ng publiko. At ngayon ang sasabihin ay tutulungan ang taong bayan para mamadali ang proseso. Sa tingin ko, hindi natin kailangan ng higit pang patunay na something really, really wrong.
2: Star FM News Connect!
0: Samantala, Star Nation, sa ibang balita, nakatakdang mag-arap ang prosecution ng International Criminal Court ng 5 testigo sa paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bago ang Christmas recess ng korte. Ayon kay Senior Trial Lawyer Julian Nichols, inaasang personal na tetestigo sa The Hague ang mga testigong binigyan ng protective codes maliban kung magkaroon ng hindi inaasang problema sa paghahanda. Maaari silang magbigay lahat sa payag alinsunod sa ICC Rule 68 ng open source materials ng mga noong alcalde pa si Duterte. Kinwestiyon ni Price ang lahat ng naturang ulat sa opisyal na record na pag-alimento dahil tinipon naman ang mga sistematikong nagtatala. Maaari rin itong may kaugayan sa usapin ng kanoon. Samantala, sinabi ng defense team ng item ang listahan ng ebidensya. Kabilang isang dataset na may 8,393 item mula sa mga operasyon ng Philippine National Police mula July 2016 hanggang na prosecution na bawasan din nakatuon sa mahalagang ebidensya. 1,393 item mula sa mga operasyon ng Philippine National Police mula July 2016 hanggang na prosecution na bawasan din nakatuon sa mahalagang ebidensya.

Sa Uno sa 2020 Championship. Nagagalya natapos lamang. Kasalukuyan sumasalailalim naman ang Philippine team. Sinabi ni Carlos ng trending at kompresibong balita kinalap ng inyong mga Star FM DJ. Mula rito sa impina ng Star FM Manila, ako ang inyong tagapaghatid balita, Star DJ Antonio. At huwag kalimutan, i-like at i-share ang ating Facebook page at YouTube channel, 102.7 Star FM Manila. At para sa iba pa detalyado mga balitas, pumunta lamang po sa ating website, www.bomboradio.com. Oras, kung kapuluan ng Pilipinas, 30 star minuto na. Makalipas sa alas 10 na nagmamagandang umaga, 10:30 in the morning. Balik tugtugan tayo dito lamang po sa

0: Check mic test. Ayan, okay na. Oras na rin siya sa mga bluha ng Pilipinas. 4 minuto na lang bago sumabi na rason sa umaga. 10:56 in the morning.
1: Good morning!
0: At Star Nation, hanggang dito na lamang po ang programa It's All For You in the Morning. Naway na-enjoy niyo po ang ating matugtugan, mga pinag-usapan natin ngayong umaga ng Wednesday. At syempre, Star Nation, at tabayan ang susunod na po ang ating programa Star Hits Express. At tabayan niyo kung meron bang ano, kung meron bang tandem maganap ngayong Star Hits Express. Pero yan, dyan yung Star Nation natin matugtugan. At ang ganas 12 na tanghalian po yan. Kaya naman manatili ang nakatutok. Dito pa rin sa inyong himpilan na naghahatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like, Mom!

0: Star Nation, sa ating Star Christmas Countdown, meron na lamang tayong 72 days bago sumapit ang araw ng Kapaskuhan. To be exact, meron na lamang tayong 71 days, 13 hours, and 1 minute.
1: Star FM.
0: Here's Casey Tandingan and Shani Dope para sa awiting Imposible. Star Nation, kasama niyo pa rin ang inyong lingkod para sa programang Star Hits Express. Nabalik po sa inyong impina nag-atid ng music, entertainment, trivia, news, and information. This is Star FM.

0: Aba, oh, hangaan ang kuko nito. Pero huwag makipag-compete sa sipit niya. O, oh, papanigurado ikaw ay maipit. At mamalipit sa sakit. Aras, Star Nation, Cebu, Kabuluan, Pilipinas. 32 star minuto na, makalipas alas 11 na umaga. 11:32 in the morning. Grabe no, sarap naman no. No, alimango no. Ginataang alimango. Tapos yung ano no, yung kasama niyan yung kalabasa. Tapos may sitaw. Bataw. Wala. Dire-diretso lang, Star Nation, ang ating matugtugan. Dito pa rin po sa ating programa, Star Hits Express. Dito pa rin sa inyong himpilan na kaatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Like mo! Share mo!
2: 102.7 Star FM. The Hits. You're on Star Hits Express.
1: Star Hits Express.
2: On Star FM. Star FM.

0: 102.7.
1: 102.7.
0: Star FM. Star Hits Express. On Star FM.

0: ang Senator Judge, kung sa tingin nila, yun ang gusto nating ipalat.
1: Ana, nakasalalay pa.
2: President Sara Duterte sa dito sa Vice President usapan ang ipalag mula.
0: May mga rumors naman.

0: iit ng depensa
1: na hindi napensa ni Vice President Sara Duterte sa tatlong execution panel. Ito ay kasunod rin ng pagdidesisyon ang Articles 1, 3 at 4 ng impeachment kung Duterte. Ayon sa dating pinuno ng Integrated Bar of the Philippines, wala nang saysay kung papayagan pa ng korte na magpresenta ang depensa ng kanilang ebidensya at maglatag ng kanilang mga argumento sa tatlong mga artikulo na tuluyan ng inalis. Hindi rin anya makatwiran para sa korte na pakinggan pa ang defense team dahil kinalaunan ay hindi rin naman ito pagdedesisyonan ang tatlong nabanggit na aligasyon. Nanindigan pa ang naturang batikang abogado na hindi ito paglabag sa karapatan ni Vice President Sara Duterte at sa due process of law. Anya, wala nang reklamo laban sa kanya kaya't hindi kailangan na dumepensa o kaya ay magpaliwanag pa ukol sa tatlong artikulong inilaglag sa prinsipyo ng due process. Gitpa ng batikang abogado, naging

0: kahit daw doon sa criminal at maging sa civil at administrative proceedings ay nangyayari talaga. Ang katulad ng ginawa ng prosecution na pag-withdraw ng aligasyon at sa ganitong mga pagkakataon ay hindi na kanya kailangan pa na magpaliwanag ng inaakusahan o kaya naman ay respondent.
1: Samantala, tutok naman tayo sa mga balitang na tinutukan ng ating news team dahil ang presiding officer na si Escudero maaaring ibalik ang subjudicial rules sa mga inurong na artikulo laban kay Vice President Sara Duterte. Kaunay ng balita na yan, pakinggan natin si Bombo Angelo Aganan.
2: Bombo Dennis, Bombo Kim, maaaring ibalik ni Senate Impeachment Court presiding officer Francis Chief Escudero ang sub-judicial aklaw ng tatlong inulan kay Vice Court Spokesperson Attorney Reginat ng kanyang defense team kung nais rule impeachment complaint. Pansamantalang inalis na ni Isko tatlong articles of impeachment, ikular ngo ay tumatatalakay sa korte ng depurang artikulo. Gayunman, sinabi ni Tunggol na asahang hininan ng muling papatutlong artikulo. Kung ngayon pa yung Tunggol.

0: ng pagkakataon ang kampo ni Duterte na sagutin yung mga ebidensya na naiharap laban sa kanya.
1: Samantala, sa iba pang balita, ipinagtanggol ni House Prosecutor Virgil Ligutan ang desisyon ng prosecution na ibasura ang tatlong artikulo ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kasabay ng pagtanggi

0: sa alegasyon ng depensa na naagawan sila ng karapatang magpresenta ng sariling ebidensya. Birigyang diiniliguta na ang pag-aalis nila ng ilang paratang ay karaniwang nangyayari sa mga paglilitis at may batayan na sa kasaysayan. Tulad ng nangyari sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012. Ipinaliwanag niya na nabigyan na ng sapat na oras ang mga abogado ng Vice Presidente na i-cross-examine ang mga saksi at siyasatin ang mga iniharap na larawan, video at iba pang dokumento sa nakalipas na mga araw ng pagdinig. Ginit pa ng private prosecutor na isang nagkakaisang pasya ng kanilang panig ang pag-focus lamang sa Article 2 hinggil sa di umano'y unexplained wealth upang makatipid sa oras at pondo ng pamahalaan. Dahil dito, hinimok niya ang kampo ng depensa na maging mas flexible at maging handa sa anumang estratehikong pagbabago sa loob ng hukuman.
1: Karagdagan pa sa ating mga balita ngayong tanghali, hindi na umano kailangan pang humarap ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Ayon kay dating Ateneo School of Government Dean, Attorney Tony Lavinia, dapat ay iwasan ng pangalawang pangulo na humarap sa trial dahil tiyak na magiging mapanganib ito para sa kanyang defense team. Posible kasi, anya, na hindi maiwasan ang anumang emotional reaction o kaya naman ay mahihirapan na ipaliwanag ang anumang mga ebidensya. Kung mangyayari ito, anya, ay magiging mabigat para sa kanyang kampo o ng defense team. Binalikan pa ng batikang abogado ang nangyari noon na nililiti si dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona kung saan ay humarap ito bilang testigo at habang siya ay nakaupo bilang pinuno ng kataas-taasang hukuman. Ang pahayag na ito ni Lavinia ay pinakamalaking pagkakamali raw na nangyari o nagawa ng dating punong maestrado dahil naman sa kabila ng babala ng kanyang mga abogado sa naturang paglilitis.

0: and Highway. May inimbestigahan pagmainap pa ng anomalya sa mga flood control project of Public Works and Highway Secretary Vince Gison. Tanod ng rekomendasyon ng kasong kriminal ang mga opisyal ng DPWH Davao City District Engineering Office at ang pribadong kontratista ng Genesis 88 Construction Corporation. Kaugnay ito ng mga questionableng proyekto sa Congressional District ni Davao City Representative Paulo Duterte. Ayon kay Gison, kailangang panagutin ang sinumang mapatutunayang tungkot sa regularidad anuman ang posisyon o katungkulan sa pamahalaan. Tiniyak din ng kalihim na patuloy na makikipagtulungan ang ahensya sa mga otoridad upang matukoy ang mga responsable sa mga naturang anomalya. Samantala, sa iba pang balita naman, nakitaan ng pagbuti ang sitwasyon ng pagbaha sa may Hagon o Bulacan kasunod ng patuloy na pagpapatupad ng flood mitigation measures ng kagawaran. Kabilang sa mga isinusulong ang paggamit ng nature-based solutions gaya ng pagtatayo ng dike bilang alternatibo sa paggawa ng panibagong konkretong dike na maaaring abutin ng mahabang panahon bago matapos. Gayun man, mahalagang magpatuloy ang mga proyekto at regular na pagsusuri upang matiyak na makanarili ang pagbuti ng sitwasyon lalo na sa panahon ng malalakas na pag-ulan. Kung ganyan, pahingin natin ang tinig ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Gison.
1: Paka-design na tayo ng standard design para hindi na kinakailangan muna. Kasi kung magtatayo na naman tayo ng mga maglalakilang mga dike, una, ang tagal nun. Diba? Ang tagal maghihintay. Pero kung yung earth dike, mas mabilis yun.
0: Yan muna ang latest update mula dito sa Department of Public Works and Highways. Ito si Bombo Isa Cotoner, Basta Radyo, Bombo.
2: Bombo International News.
3: Samantala, para naman sa ating balitang international, inatake ng mga rebelding Houthi ang isang administrative building ng national oil firm na Saudi Aramco sa lungsod ng Daraan na nagdulot ng sunog ngunit walang naitalang nasaktan. Isinagawa ang pag-atake kasunod ng babala ng Houthi bilang ganti sa utos ng Saudi-led kadanglangis

0: Da sa paunang schedule ang mga pagdinig na may ilang sesyon bawat araw at Martes sa tatlong bilang ng Crimes Against Humanity kaugnay ng mga aligasyon ng murder at attempted murder na iniugnay sa mga pagpatay sa ilalim ng kanyang kampanya kontra droga noong alkalde pa siya ng Davao City at Pangulo ng Pilipinas.
1: Sa pagkakataong ito, kuha pa tayo ng mga karagdagang report mula sa ating news team. Ang panig ng prosekusyon ay iginit na buong sikap ang kanilang ginawa doon sa 38 araw na nakalipas sa impeachment trial. Ngunit kinailangan lang talaga na ilaglag na ang ilang artikulo. At batayan doon sa pagtutok sa mga artikulo ay kanilang binigyang linaw. Ibalita dyan si Bombo J.M. Solomon.
2: Bombo Dennis, Bombo Kim. Ipinaliwanag ng Deputy Spokesperson ng House Prosecution Panel na si Attorney Hess Montalan ang naging batayan ng kanilang desisyong huwag nang ituloy ang 3 sa 4 na Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines, sinabi ni Montalan na matapos nilang suriin at pag-usapan ng kanilang mga hakbang na pagpasyahan nilang ituon ang kaso sa Article 2 o Unexplained Wealth dahil naniniwala sila at maituturing nilang smoking gun umano o mahalagang ebidensya na ito na nagpapakita ng umano'y hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente. Dagdag pa niya, ilan sa mga miyembro ng House Prosecution Panel ay mga kongresista kung kaya't may mga iba pang tungkuling dapat gampanan at ang pangangailangang makapagpatupad ng mga programa at makapagpasa ng mga panukalang batas. Kaugnay niyan, narito pakinggan at panoorin natin ang naging bahagi ng pahayag sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Deputy Spokesperson ng House Prosecution, Attorney Hess Montalan.
3: Well, sinabi naman po namin

0: paglilitis. Kaugnay niyan, muli pakinggan.
1: To be fair to the defense, at included na dito po.
0: Panig ang pakanilang mga pagtatanong.

Si Attorney Lorna Capunan and Duterte kasi hindi patas ang ginawa ng House Prosecution Article si Vice Pangulo panumpito din bilang

0: Mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario.
1: Bombo Dennis, diwala ang nakalap patungkol sa muna misdeclarations ng Ari-Arian, Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, kanya pinanindigan at iginita ang kanilang mga ebidensya at rito ay malinaw. Basis kasi sa SALN ng ikalawang Pangulo, ang idineklarang lotel sa Barangay Katigan, Davao City ay isang agricultural land. Ngunit na tingnan ay natuklasang meron umanong helipad sa loob nito. Bukod sa helipad, mapapansin at nakita din anya na mayroong pang farm to market road na natukoy sa item 6 at 7, Ari-Arian, nakadeklara sa SALN ng Vice Presidente. At sinabi nito kay Vice President Sara Duterte na mas mainam personal nilang bisitahin ang naturang lote o property matapos itanggin ang opisyal na kanya itong pagmamayari. Ating pakinggan si Director Attorney Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation.
2: Ang ebidensya malinaw at siguro pinakamaganda, puntahan natin yung property na binabanggit base rin sa SALN sa coordinates na nakalagay. Malinaw yun eh. Ito yan eh. Yung sa Katigan, Barangay Katigan, item number 6 and number 7, nag-declared as agricultural land, nasa SALN. So kinuha natin yung titulo, tinignan natin kung yung location niya, kung saan, coordinates, ito yung lumabas. Okay. Hindi pa nakuha yung buong picture, may helipad pa yan eh.
3: Yan po ba yung mayroong helipad?
2: Yan, yun din may helipad, at tapos makita nyo may farm to mansion road, farm to market road pala, hindi farm to mansion, ano. So, may nakalagay doon.
1: Kahapon ay tuluyan ang ipinasa ng National Bureau of Investigation sa Office of the Ombudsman ang kahon-kahong ebidensya patungkol sa isyu ng misdeclaration.

0: sana upang matugunan ang posibleng epekto ng El Nino, lalo na sa mga maralitang pamilya na maaaring mahirapang makakuha ng malinis at sapat na tubig para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng malinaw at pangmatagalang plano sa pangangalaga ng mga pinagkukunan ng tubig, pagpapalakas ng mga pasilidad sa imbakan ng tubig, at pagtiyak na may sapat na supply para sa mga komunidad na posibleng maapektuhan ng tagtuyot. Patuloy namang inaasahan ang paglilinaw ng pamahalaan hinggil sa makonkretong hakbang na ipapatupad upang mapaghandaan ang posibleng epekto ng Super El Nino at maprotektahan ang mga sektor na higit sa vulnerable sa kakulangan ng tubig.
1: Nakakainis eh, nakakarinde yung mga solusyon na nanaiisip ni Bongbong Marcos, na alam naman natin hindi yun yung dapat na mangyari. Bakit natin kailangang iasa sa balde at sa pag-ulan yung usapin ng El Nino? Araw-araw po ba na uulan? Pagkailangan ba natin maghugas ng plato? Maligo? Uminom ng tubig? May ulan po ba talaga tayong maaasahan sa mga susunod na panahon?
0: Mula rito sa impila ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jameluz Deli. Basta Radio.
2: Tinutukan ng ating provincial station sa paglilitis sa ICC. Mandato ng may balita.
3: Korte, pagdinig. Binanggit din niya ay nasa likuran mismo ng korte. Sa loob ni Atty. Vili Gonzalo na

0: Grant naman, pero dito sa mandate loob ng korte.
1: Kaya... Bubumbo, John, na kanya tibas.
2: Junior sa panayam ng Bombo Rodriguez kay Adrian Golden Boy Loterte, iginit rin ang mambabatas na walang lugar ang lalapat na siya sa atin, lalo pa at nabatid na siyam na tabi na mahalagang mabatid kung ang krimen ay konektado sa trabaho nito, partikular ang mga
3: binang... Yung amin duman.

0: Talawigan ng Albay, Bomb Radio Legazpi at dito sa Mega Manila 102.7 Star FM, Manila.
1: At sa mga Castor Nation at Kabombo naman natin, mapapakinggan nyo po sa mga taga Tugigaraw, mapapakinggan nyo ang Bombo Radio Tugigaraw. At sa mga taga Lawag naman, sa mga viewers at listeners natin dyan, mapapakinggan nyo po ang Bombo Radio Lawag. Sa mga Castor Nation naman natin at Kabombo sa Vigan, mapapakinggan nyo naman po ang Bombo Radio Vigan. At dyan, sa mga Kabombo at Castor Nation natin sa La Union, mapapakinggan nyo naman po ang Bombo Radio La Union. At sa mga Castor Nation, mapapakinggan nyo po ang Bombo Radio.
2: This is

0: the time mo. Na naman, sa panibagong pagkakataon po muli ang mga nagkagandahan, nagkagwapuan at super duper sa kasipagan ng mga ka-Star Nation natin all over the world. Welcome sa ating programang It's All For You in the Afternoon. You are with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Kaya naman, let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan sa 102.7 Star FM. It's All For You.
1: Like mo! Share mo!
2: Isang malaking karangalan para sa Bombo Radio.

0: Your Philippines.
1: Ikinagagalak nating ibahagi ang mga programang pasok bilang finalists sa 48th Catholic Mass Media Awards.
0: Best News Program, Bombo Network News.
1: Bombo News and Views Morning Edition ng Bombo Radyo Cebu.
0: Best Educational Program, Good Morning Philippines ng Bombo Radyo Iloilo.
1: It's all for you in the morning ng Star FM Dagupan.
0: Best Counseling Program, ang Pamilya Karon ng Bombo Radyo Bacolod.
1: Kahapon lamang ng Bombo Radyo Vegan.
0: Best Drama Program, Sanming Tibiyag ng Bombo Radyo Vegan.
1: Best Business News, Coffee for Peace ng Bombo Radyo Philippines.
0: Best Entertainment Program, It's All for You in the Morning ng Star FM Bacolod.
1: Best News Feature, Virgin Swell of Manawag, Where Faith Finds Healing ng Bombo Radyo Dagupan.
0: At kapansin-pansin, magkakaharap ang mga programs ng Bombo Radyo at Star FM sa ilang kategorya. Patunay ng lalim, lawak, at husay ng talento sa buong network.
1: Congratulations sa lahat ng finalists, sa aming mga listeners, viewers at supporters. Alay namin sa inyo ang tagumpay na ito.
0: Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information.
2: Fast Radio Bombo!

lalaking lalaki kumilos na may limang kapatid na lalaki. At bilang isang Kristiyano, ang hindi niya tanggap na merong tomboy at bading sa mundo, sa mga bakla. Kaya pag napapansin niya na hindi ako normal kumilos, ay pinagbubuhatan niya ako ng kamay bilang pagdisiplina sa akin dahil mali raw ang maging bading. Nung nag-aral ako ng elementarya ay nakakaranas din ako ng diskriminasyon galing sa aking mga kamag-aral o kamag-aral dahil meron akong kapatid na special child at dahil din ako ay hindi straight. Nagkaroon ako ng trauma sa mga naging kamag-aral ko dahil sa mga pangungutya at pangmamaliit nila sa pagkatao ko dahil lang sa naiiba ako sa kanila. At kapag nalalaman yun ng tatay ko, ay imbis na ipagtanggol niya ako sa eskwelahan, ay pagagalitan niya pa ako dahil sa nangyari. Kabaklaan daw ang hindi pagganti o pagtanggol sa sarili. Hanggang sa makatungtong ako ng high school, wala pa rin nagbago sa paikitungo sa akin ng tatay ko. Nung inabot kami ng pandemic, ay napilitan din ng tatay ko na mag-resign na sa kanyang pinagtatrabahuan upang makasama kami.

dito sa Pilipinas. Imbis na matuwa ako ay mas lalo akong nag-alala para sa sarili ko dahil araw-araw ko na siyang makakasama at araw-araw ko na ring ma-experience ang mga maling pakikitungo niya sa akin bilang isang tatay. Nung matapos ang lockdown at maaari na kaming bumalik sa eskwelahan upang mag-aral ay nagalak ako dahil matatakasan ko na ang pagbubuhat ng kamay sa akin ng tatay ko kahit panandalian lang. Isang araw ay kailangan kong pumasok sa school pero wala akong baon at ang nasa bahay lang noon ay ako, ang kapatid ko at si Papa. Humingi ako sa kanya ng pamasahe pero hindi niya ako binigyan dahil lang sa ayaw niya. Hindi niya rin ako pinayagan umalis dahil kailangan ko daw kumilos at gawin ang mga gawaing bahay sa amin. Dahil gusto kong pumasok at tumakas ako sa kanya at nangutang ako ng pera sa aking tiyahin para makapasok ako. Nung nakapagtapos na ako ng senior high, ay plano ko nang pumasok ng kolehiyo. Tuwan-tuwa ako kasi konting panahon na lang ay makapagtapos na rin ako ng pag-aaral. Ngunit may iba. Nung nalaman niyang balak kong pumasok

man ako. Again, ako po si Dan. Maraming salamat. At yan po ang ating SKL Sherry Ham na mula

0: Star FM.
1: Ang Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, ay nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa biggest and bloodiest one-day bloodletting event, Tugong Bombo.
2: A little pain, a life to gain.
1: Sa November 14, Sabado, magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas, katuwang ang Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross.
2: Sa mga successful blood donors, makakatanggap kayo ng limited edition Dugong Bombo t-shirt while supplies last, plus hot meals and vitamins.
1: Kaya makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng Bombo Radyo o Star FM sa inyong lugar o tumawag sa Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated 0917-306-6617. Tugong Bombo.
2: A little pain, a life to gain.
3: Basta Radio Bombo!
1: Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated.
2: Queen Bank Peso Account 008-020-02561
1: or BTO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160.

0: German Bolero.
1: Sabihin mo na na mahal mo siya. Awiting When You Tell Me That You Love Me. Mula po yan kay Diana Ross. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 26 star minutes. Makalipas po ang alas 2 ng hapon. 2:26 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Nako, alam mo, ang isa sa mga magsasabi na mahal mo ang sarili mo. Yun muna, self-love muna, no?

yung pagdo-donate ng dugo. Yan. Ito, alam nyo ba na ang pagdo-donate kasi ng dugo, eh parang tinatawag siya na mini physical health screening or mini physical health exam. Diba? Kasi bakit nga ba? Kasi syempre,

to 2.7. In 2026, 7th floor kapasa ng sa court na ito po yan sa dugna alive.

0: like more? Share more!
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin. Bobola-bulain ka sa Bag the Bag. DJ German Bolero. DJ

0: ni Star FM. It's all...
1: Hello!
0: Oras natin. Malipas po ang alas 3 ng hapon. 3:14 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Set. Hindi ka din naman. Deserve mo naman yan. Kasi grabe, no? Grabe. Sa kanto. Naman, welcome na sa ating programang Afternoon Star Sweep. Mga kas... Hanggang sa... Jarman!
2: FM

upon 3:30 Philippine Standard Time. Palagi nilang naganang gusto. Ayan. Tanong. Ayan. So meron namang silang sa kanil, sa isa't sila sa isa't isa, no? Sa ganyan. At syempre OPM hit song nilabas noong 2020. Ito, no? Gusto niya na talagang hihiya siya sabihin ng kantang gusto by Zach on 3:30 from Kauma. Kung ikaw ay kumakain na dyan ng pangmalakain na may on 3:30 from Kauma. Kung ikaw ay kumakain na dyan ng pangmalakain na may

0: Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
2: Basta radio sa FM.

pakan ngayong hapon nila sa mga patingin nga ng mga tendot ng mga reaction button sa ibaba. At syempre, no, yung share button. Dali share mo na. Para naman wala lang. Diba? I mean, happiness. Sharing happiness. Dali na i-share mo nito ang ating live streaming for more chances of winning dahil meron nga po tayong mapipili sa huli nitong ating live streaming na mag-uwi po ng 1 million. Napalakpakan na may kasamang hiyawan, hindi ka na huloho, gehe, jahan. Hindi ka na lugi dyan, kaya naman pumunta ka na sa ating social media account sa Facebook at sa YouTube, 102.7 Star FM Manila. At i-comment mo ang iyong pangmalakasang sagot. Alam mo na ang teknika natin. Ito na, bobolayin na natin ang ating letra for this afternoon. Ito na, ito na, ito na, ito na! Yon! Ito na sa mga Star Nation natin. Naka-flash na po sa ating live streaming ang ating letra for this afternoon dito sa Bulan Time. Ito po ang ating hinahanap sa letrang J. Sino ang naging presidente sa Pilipinas noong sinakop tayo ng mga Hapon na nagsisimula sa letrang J? Ay, sino ba? Iyan ang clue natin. Alam mo dapat yan. Diba? Iiyak ako pag hindi mo alam yan. Lagay mo na lang dyan, German Bolero. Ako na lang kung hindi mo alam. Diba? Siya nga yung tinatawag na puppet president nga daw ng Pilipinas. So, diba? Alamin natin yun maya-maya lamang. Kung ano nga ba ito? Bakit may puppet? Ay, comment mo ang iyong pangmalakasang sagot. At syempre, alam mo na ang teknika natin. Meron po tayong pipiliin na isa no, sa huli nitong ating live streaming na mapapalakbakan ng mga mapapalad kong palad. Ikaw na ba iyon? Ang mag-uwi ng 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan. Yes, kay comment mo na yan. At ito po ang ilan sa mga pwede mong kopyahin na parang baka merong idea dito. Ito sabi ng isa na... Ito yung mga ilan sa mga una nang nagkomento. Sabi ito, Justin Newton. Sino na naman yun? Jackpot, Jack J, Jax Jepson, Jazz, Jun Lumba. Ay, nako. Josepi Laurel, Jop, Jim Paredes, Jikama Potato. Sino yun? Josepi Laurel, Jessica Cotrira. Sino? Jop Tan. Ano yun? Jabby Ginger, German Jolero, Jennifer, si Jennifer. Josepi Laurel, Josepi Laurel, Junpio, ayan, Jenilin. Janggyum, lagyan nyo Janggyum. Ay, nako, I like your answers. Nako, nako, talunin nyo po ang mga nabanggit na natin ng mga kasagutan. Alam mo na ang teknikan. I-comment.

ang sagot na president. Pinbong 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan. In 3, 2, 1, go! Yan, ikaw nga po ang ating napalakpakan ng mga mapapalad kong palad. Congratulations sa iyo, Erce... Anong pang... Nalimutan ko yung pangalan. Ercera something, ganyan. Oh, ayan. Congratulations, Ercerolf. Huh? Feeling ko binaliktad yan. Try natin na, Flores. Oh, Flores. Naku, pabaliktad-baliktad ka pa ng apelyido mo. Si Er Flores, yan. Congratulations. Ayan, ako, wala kang dapat na ikalungkot, no? Dahil marami pa tayong mga pagkakataon na mapapalakpakan ka dito sa ating Bulan Time. At live na live tayo sa 102.7 Star FM Manila. Kung mayroon pa mga umahabol na kanilang mga komento right now, ihabol natin yan. Sabi dito si President Giuseppe Laurel po, listening from Davao, si Jonelen. Baka ikaw din yung Jonelen. Hello po, hello! Salamat po, DJ German. You're welcome. Ayan, you deserve it. At sino ba kasi si President Jeff Rox? Parang mamaya pa yan, ano? Sa Twilight Zone, yung mga si Jeff Rox. But anyways, maraming salamat sa mga nasa live streaming natin. Eh, mag-comment ka lang dyan, mag-react, at syempre, i-share itong ating live streaming. At pumunta ka rin sa ating radyo, no? Ipihit mo po yan sa 102.7. Magbabalik-tugtugan tayo sa ating programang Afternoon Starship with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Bobola-bulain kayo hanggang alas sa 5 ng hapon dito sa programang ito. Kaya naman, let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you. Love!

Impormasyon at balita. Best music station. Star FM.

0: pakayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
2: May po dito mga chupers sa Malabon, talaga ginaganahan. Umasada, basta Star FM ang kasama magdamag. Like mo, share mo.
3: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
4: Star FM.
5: Star FM.
4: Star FM.
6: Star FM. It's all for you.
7: Star FM.
8: It's time
9: to Fiesta with Bet88.
10: Come dance with me.
9: Experience award-winning Bet88.
10: Secure and fast gameplay
9: with 24/7 customer support.
11: So it's a party at Bet88.
12: Bet88, your ultimate playground.
13: Gambling for 21 years old and above.
12: Gambling can be addictive.
13: Know when to stop.
12: For more details, email responsiblegaming@pagcor.ph.

0: happen. Yung yun. So check, ito yung mas maganda. Ito yung magandang mas malaki ang discount. Lahat na lang meron ka palang in honor. And ang magandang technique nga dyan, yung pinakamalaking discount ang i-honor nyo. Yun yung gamitin nyo. Ganon. Baka mamaya magalit ka na naman. It's my right. Karapatan ko to. Discount ko to. Yung mga ganon. So, dapat tama pa rin yung rants mo. Reklamo mo. And anyways, nako, like mo yan ha. At share mo na yan sa mga kababayan nating lahat para informed tayo. At hindi yung nagagalit tayo agad. Diba? At may ganun naman pala talaga sa batas at Korte Suprema na ang nagsabi. Aras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 35 Star Minutes. Makalipas po ang alas 5 ng hapon, 5:35 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Baliktugtugan muna tayo sa ating programang Twilight Zone. You are still with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Babalabalain kayo hanggang alas 6 ng gabi. Yan naman, baliktugtugan na tayo. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: And that was brought to you by Bet88.ph, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Star
2: FM! Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
3: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
2: Orokan Icebox?
3: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
2: Oo, mano. Teka, ano nga ba ang dala mo?
3: Hindi lahat ng laman ng ref natin.
2: Ayos ah.
4: Orokan, maayos ang buhay mo.
5: Bigla ang gastos.
6: Bagong plano?
7: Travel!
8: O kaya bagong negosyo?
9: Buti na lang, may Cebuana na lumilier!
10: Sang lang?
11: Personal loan.
12: Motor loan.
13: Basta loans? Bangko Sentral.
14: Loan.
15: Sa Cebuana?
16: Good!

Ano yung pambato nyong ano, expressway? Yun yung gusto kong sabihin, gusto kong malaman. Di ba? Kasi ako, NLEX person ako. Di ba? Gusto mo ba yung NAIA expressway? Yun yung expressway na ano eh. Expressway siya pero traffic. Ambot. Anyways, ayan na, medyo nagkakaroon na po ng build-up sa pila dyan po sa may Balintawak Toll Plaza, sa may NLEX. Medyo maluwag po ang Mindanao Toll Plaza. Makapapasok po ng NLEX right now. And of course, both lanes po, no, or both bound, ano ba, northbound and southbound, dyan po sa Mapulang Lupa, Valenzuela, ay medyo maluwag naman. Ganun din syempre sa may Tulaok, San Simon, sa may Pampanga, sa may may Kawayan Interchange. Yung mga papunta po dito sa Metro Manila, nandyan lang po ang build-up ng mga sasakyan. So ingat-ingat everybody! And of course, manatiling nakatutok sa 102.7 Star FM Manila, dahil susunod na po ang Bombo Network News Evening Edition. Ako pong inyong nakasama, nakabandingan, nakabulahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Till next time, dahil hanggang dito na lamang din po tayo. Magpaalam ka na rin sa programang Twilight Zone. I hope you enjoyed it and you had fun. Kaya naman, to formally close the program, sa mga tatay at tito natin dyan, mga lolo, para sa inyo itong awitin nito mula po sa Rainbow. To formally close the program, here's The Temple of the King. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Bye-bye!

Puring bilang isang sugara sa tatlong impeachment ayon sa batikang litigator na si Attorney Juan Calleja. Bagaman na natanggalan ng tatlong alegasyon ng impeachment case laban kay Vice President, may paliwanag na kayamanan ng pangalawang pangulo upang tuluyan siyang tanggalin sa pwesto sa pamamagitan ng conviction. Ang pag-focus ng House panel sa isang alegasyon ayon kay Calleja ay isang sugal na maaari nitong maipanalo. Itinuturing din ng abogado na tama ang ginawang hakbang ng mga prosecutor upang harangan ng umano'y pagpapatagal ng defense team sa pagdinig na maaring lumagpas pa sana ng hanggang kasalukuyang taon. Matibay anya at hindi nagsisinungaling ang mga documentary evidence na naipresenta ng panel sa Unexplained Wealth article at tiyak na nakita rin ng mga senator judge ang halaga ng bawat ebidensya. Tinukoy ng abogado ang mga presentang bank records, insurance records,

0: mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue at Anti-Money Laundering Council at napakaraming testigo. Tiyak kanyang hindi ito napapasinungalingan o mapapasinungalingan ng sinumang testigo o ebidensyang ihaharap ng defense team kinalaunan.
1: Samantala, humihiling naman ang depensa ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court na pahintulutan silang magharap ng rebuttal evidence sa mga aligasyong saklaw ng tatlong iniurong na articles of impeachment. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, hindi nila kinukontra ang desisyon ng prosecution na i-withdraw ang articles 1, 3 at 4. Ang kanilang concern ay kung mabibigyan pa sila ng pagkakataong magharap ng mga testigo upang sagutin ang mga ebidensyang naiharap na, partikular sa usapin ng confidential funds at grave threats. Iginiit ni Poa na mahalagang marinig ng publiko ang magkabilang panig upang magkaroon ng buong pangunawa sa mga aligasyon. Nais din nilang maipaliwanag ng kanilang mga testigo ang mga isyong tinalakay na ng prosekusyon bago inalis ang mga naturang artikulo. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
2: So on that aspect, hindi po tayo nag-object. Ang naging issue lang po talaga natin ay dalawa. Number one, ang tanong is, pwede pa rin ba kami mag-present doon sa mga articles na withdraw na nila? Walang problema yung bribery eh, kasi hindi nila na-present yon. Ang problema natin yung grave threat tsaka yung confidential funds kasi na-presenta na po yung mga testimonya ng kanilang mga testigo doon. And we are not given now the opportunity to present.

0: sa inyo kabilang side, dapat parehong panig ay marinig. Ideally, ay mas maganda talaga na marinig ang lahat ng dapat na marinig. Mabigyan ng fair, kumbaga, ng tamang ano rin, ng tamang oras, no? Na marinig naman yung side ng respondent.
1: Samantala, pareho naman iginiit na Senator Judge Villanueva, Ejercito at Christopher Bongo ang isang patas at walang kinikilingan na impeachment trial. Ayon kay Go, nirerespeto umano niya ang naging desisyon ng prosecution, ngunit bilang isang Senator Judge, gusto aniya ang isang patas at pantay na laban. Dagdag pa niya, tulad umano sa sports, mas masarap aniya ang pakiramdam kung ang bawat laban ay pinagpawisan at pinaghirapan. Sa huli, binigyan din ni Go na ang nais lamang niya ay ang katotohanan, hustisya at pananagutan. Narito pa rin naman natin ng mga bahagi ng payag ni Senator Judge Christopher Bongo.
2: Alam niyo, I am for the truth, justice and accountability. Kaya po tayo nandito sa impeachment court. Bilang isang senator judge, di ba judge kami? Gusto namin makakita ng patas o pantay na laban. Though still ongoing pa po yung paglilitis, kahit sino naman gusto mo makakita ng pantay at pantas na laban. At sa bawat laban, mas masarap ang pakiramdam pag pinaghirapan at pinagpawisan mo yung laban. Tulad ng sports.
3: Bobo Jello?
1: Yes, Bombo Genesis.
3: Oo, medyo related lang dito ano, yung i-insert ko na topic kasi I understand na kanina naglabang na unang state

0: Tubre.
1: Nagsimula ng maghanda ang Philippine Coast Guard para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa mga pantalan sa buong bansa sa paggunita puyan ng Undas 2026. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, nalinsunod ang mga hakbang na ito sa direktiba ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Transportation Secretary Giovanni Lopez upang tiyakin ang kaligtasan ng mga biyahero sa dagat. Isa sa ilalim sa heightened alert status ang lahat ng operating units ng PCG mula sa October 29 hanggang November 3 bilang paghahandayan sa dagsa ng mga biyahero. Humigit kumulang 17,000 personnel ang ide-deploy sa buong bansa, kabilang ang mga floating asset deployable response group ng mga rescue personnel, medics at mga nurse. Magsasagawa rin ng inspeksyon ng mga canine unit at maglalagay ng passenger assistance desks sa mga pangunahing pantalan upang agarang matugunan ang mga pangangailangan at seguridad ng publiko.
0: Balik ko tayo mga kabombo sa usapin po ng impeachment trial. Nasa linya po natin si Bombo Annalee Soberano. Meron pong pasaring kumuli ano? Si Representative Terry Redon. Hindi raw po kailangang umiyak ng defense team. Kasunod yan ang paglanglang doon sa ilang mga artikulo. Dalawang natapos ng article laban po kay Vice President Sara Duterte. Yan at iba pang mga balita sa pag-ulat ni Bombo Annalee Soberano.
2: Tiniyak ni House Prosecutor Terry Redon na hindi pa tapos ang issue sa fictitious name na Mary Grace Piatos. Ito'y sa kabila ng pag-drop ng prosecution panel sa tatlong impeachment case laban kay

0: tikusin ang laban sa kanyang kapatid na si BP Sara. Nag-aproba sa desisyon. Sinabi pa ni Rodon, walang dahilan para magreklamo ang kampo ng depensa dahil hindi ang prosecution team ang nagpasya sa pagbawi ng mga kaso. Pakinggan natin si Representative Terry Rodon.
1: Kaya nga ang sinasabi ho namin, walang dahilan para mag-iyak-iyak. Wala hong dahilan para mag-ngyaw-ngyaw yung pong depensa. Dahil sa dulo naman ho, hindi naman ho prosecution yung pong nagpasya dito po sa bagay na ito. Kundi po yung Senate Impeachment Court eh. Hindi ba kaya nga, napapansin nga ho namin yung depensa, parang each every time na meron pong adverse opinion sa kanila, ang Senate Impeachment Court, katulad nung nagkasakit ho namin kasama, ang sinisisi nila ho yung prosecution. Pero sa dulo naman ho, ito po ay desisyon ng korte at pinaninindigan po namin yung pong aming desisyon na iatras ang tatlo at magtuloy sa isa at papabayaan ho namin yung korte na magpasya whether to convict or to acquit the Vice President on a singular charge of unexplained wealth.
2: Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. Basta Radio, Bombo.
3: Bombo Weather Update.
4: Sa ating weather update, mga kabomboy, nasahan na 3 hanggang 5 ang mga tropical cyclone at mga bagyong maaari pong pumasok sa Philippine Area of Responsibility mula ngayong buwan ng Oktubre hanggang sa Marso sa susunod na taon ayon sa Weather Bureau. Sa uling talahon ng Weather Bureau, makakaranas ang buwan ng Oktubre ng 1 hanggang 2 bagyo, habang 1 hanggang 2 bagyo naman sa buwan ng Nobyembre. At sa buwan ng Disyembre ay posibleng 1

hanggang 2 bagyo rin ang papasok sa Philippine Area of Responsibility. Habang may maliit naman na tsansa na pumasok ang isa pang bagyo sa Pilipinas sa mga buwan po ng Pebrero hanggang Marso. Malalang sa itong huling tropical storm na pumasok sa Philippine Area of Responsibility ay tinawag hong Tropical Storm Quinny na may international name na Sergei noon pong September 24. Ayon sa Weather Bureau, asahan na maliit na tsansa ang mga pagulan sa huling bahagi po ng 2026 hanggang sa pagsisimula ng taong 2027 dahil sa matinding dry spell, ito hong Super El Nino. Asahan din makaranas ang Pilipinas ng below normal na rainfall dahil yan sa matinding tagtuyot. Pero nilinaw po ng Weather Bureau na kahit may banta ng El Nino phenomenon, maaari pa rin po magkaroon ng ulan at mga bagyo. Dagdag pa ng naturang ahensya na hindi nito ginagarantiyang magiging tuyot o mga wala hong bagyo ang buong panahon sa kabila po yan na pag-iral ng Super El Nino. Oras natin.

legislation din, no? Dahil no? Syempre pangatlo, yung usapin naman, no, ng sinasabi natin na itong mga allegations na nakasaad sa Article 2, yung unexplained wealth, ay very clear po and very consistent, no, yung aming mga ebidensyang sumusuporta sa aming allegations na ito pong mga

0: dokumentong ito from bank records, tax records, SEC records. Ito'y lahat ikinumpara sa sinabing yaman ng ating pangalawang pangulo na nakasaad sa kanyang salin. Kaya nakita na mayroong malaking discrepancy. Ano ba yung diferensya nung kanyang dineklara doon sa totoong yaman niya na base sa mga dokumentong nakalap natin?
1: Bali, what if po kapag may mga instances na may mga senator judge na mag-raise ng motion to reverse the ruling ni Senator Chis Escudero at ituloy pa rin po ang dalawang natapos na article. Kampante pa rin po ba kayo na sapat yung naipipresenta na evidence sa dalawang articles na ito?
0: Yes. No, I'll give you an example, Bumbukim. Halimbawa, yung sa grave threats, no? Ano ba yung aming ebidensyang ipinakita, yung video? Pensa. Sabi niya, yes, totoo yan, authentic yung video yan. Pangalawa, yung dun sa video yun, doon naman siya nagsalita o nag-utter o nagbigay ng pagbabanta sa Pangulo, sa First Lady at sa ating former speaker. Eh yan po ay hindi naman dininay, no, ng panig ng depensa. Ano pong ibig kong sabihin? Yung pong mga ebidensyang yan ay nagpapatunay na talagang merong nalabag na batas, no? At ayon sa ating saligang batas, ang isang lingkod bayan gaya ng presidente o vice-presidente ay dapat sumusunod sa alituntunin ng ating saligang batas at sa lahat ng umiiral na mga batas. Ang ibig sabihin po nun, hindi mo dapat binaviolate kung ano yung batas. Hindi porque ikaw ay presidente o vice-presidente, eh pwede mo nang i-violate ang ating mga batas. So kaya nga, yan po ay maliwanag na ebidensya ang aming inilatag na hindi po yan dininay o pinasinungalingan ng ating defense panel.
1: Ito naman po for my last question, ano, hindi po ba nababahala ang House panel sa posibleng impact po ng desisyon ninyo sa mga sumusuporta rin po sa inyo, sir?
0: Ay, hindi kami na nababahala dahil as much as possible may papaliwanag naman po natin ano ba yung naman po ay hindi pa

0: kung ngayon ng mga tatanggap, mission ng customs sa mga pinilulok. Kung ngayon, pakinggan natin ang tinig muli ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno.
1: Ano naman po yung preparations nyo dito for Burmans po?
2: Ganito, 24/7 all year round naman talaga yung trabaho natin. Ano? So yung balik bind boxes, again, unfinished concern pa to. Unfinished business. Continuing problem pa to. And we're still in the middle of resolving this. Hopefully, magkaroon ng pagkakataon pumunta sa abroad, particularly kung saan madalas magkaroon ng lokuhan. UAE, Saudi Arabia, dyan madalas yung mga nabibiktima. No? Pero once makabalik kami dyan, palagay ko, magkakaroon tayo ng pag-asa na mapatigil yung mga kumpanya ng mga naloloko at hindi rin makapag-register na.
3: Ito si Bombo Isa Cotoner, Basta Radyo, Bombo.
4: Samantala mga kabombo at mga ka-Star Nation, tungo naman tayo sa ilan pang mga balitang tinutukan ng ating news team dahil ang Armed Forces of the Philippines suportado ang pagsususpinde ng DND sa military communications sa China. May ulat yan si Bombo Cindy Kraida.
5: Suportado ng Armed Forces of the Philippines na naging hakbang ng Department of National Defense na suspindihin ang military-to-military communications ng Pilipinas sa bansang China. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, kinakailangan munang magkaroon ng matibay na tiwala sa isa't isa at paggalang sa international law upang maging epektibo ang anumang dialogo sa pagitan ng dalawang bansa. Inihayag pa ni Trinidad na ginagamit lamang ng Chinese Communist Party ang mga direktang komunikasyon bilang pampalabas o smokescreen upang ipagpatuloy ang kanilang illegal na presensya at paglilinlang hindi lamang sa karagatan kundi maging sa kalupaan. Ang pahayag ng Armed Forces of the Philippines ay kasunod ng serye ng mga hirit ng Chinese Embassy sa Pilipinas.

0: evidence harap sa impeachment court. Ito iniurong kaya
1: fair lang kasi nga ang impeachment, ang ating audience dito is yung public.
0: Si former Representative Neil Junjun Tupas Jr. Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. Basta Radio! Bombo!
2: Sa iba pang balitang tinutukan ng ating provincial stations, President Marcos ipinagmalaki ang 42 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawa at 500 pesos na taas sahod para sa mga kasambahay sa Central Visayas. Itinulak din ang pagpapalawak ng oportunidad sa trabaho. Kaugnay niyan, may balita ang Bombo Radio Cebu.
3: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang dagdag na 42 pesos na arawang minimum na sahod na mga kalipikadong magagawa sa pribadong sektor at ang 500 pesos na pagtaas sa buwan ng minimum na sahod na mga kasambahay sa Central Visayas sa ika-26 sa National Public Employment Service Office kung Peso Congress na ginanap sa Lapu-Lapu City, Cebu. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagpapalawak ng mga oportunidad sa trabaho at pagpapahusay ng kasanayan ng mga magagawa sa pamamagitan ng mga programang nakaayon sa aktual na pangangailangan ng labor market. Inatasan din niya ang DepEd, DOLE, DTI, CHED at TESDA na palakasin ang kanilang koordinasyon upang matiyak na naaayon sa pangangailangan ng industriya ang mga programa sa edukasyon at pagsasanay. Kabilang sa mga programang binanggit ni Marcos, ang trabaho ng DABA, Skill Pass at Sagip Trabaho na naglalayong magbigay ng pansamantalang trabaho, pagsasanay at sertifikasyon sa kasanayan. Gayon din ang suporta sa mga magagawa at negosyo. Batay sa ulat na Pangulo, may git 111,500 na estudyante at out-of-school youth ang nakinabang sa Special Program for Employment of Students sa unang anim na buwan ng 2026. Bukod dito, may git 14 milyong benepisyaryo ang natulungan sa ilalim ng programang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers kontupad mula nang magsimula ang administrasyon hanggang Agosto 2026. Tiniyak ni Marcos na mapapatuloy ang pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor upang mapalawag ang oportunidad sa trabaho, mapalakas ang proteksyon at matatag na kabuhayan

0: Customer support.
1: It's always a party at Bet88.
2: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above. Only gambling can be addictive. Know when to stop. For more details, email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Ang Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, ay nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa biggest and bloodiest one-day bloodletting event, Tugong Bombo.
4: A little pain, a life to gain.
3: Sa November 14, Sabado, magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas, katuwang ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross.
4: Sa mga successful blood donors, makakatanggap kayo ng limited edition Dugong Bombo t-shirt while supplies last, plus hot meals and vitamins.
3: Kaya makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng Bombo Radio o Star FM sa inyong lugar o tumawag sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated 0917-306-6617. Tugong Bombo.
4: A little pain, a life to gain.
5: Basta Radio Bombo!
3: Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated.
4: Queen Bank Peso Account 008-020-02561
3: or BTO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160.
6: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
7: Basta Star.
8: Kaming mga work from home virtual assistants palagi nakikinig sa 102.7 Star FM para updated lagi sa current events at magandang tugtugin. Like mo, share mo.
9: Ano? Star FM.

0: Morgana.
1: Oras na para sa ating evening star suite. Kamusta ka, Sir Nation? Happy Wednesday! 20 star minutes, makalipas na ang alas 7 ng gabi. 7:20 in the evening at the Philippine Standard Time. Kasama mo na yung sweetie girl, Yvonne Azarna. Kung ikaw ay sa mga nakabiyahe mode ngayon, ng mga nakalakad mode, yung tipong sabi mo, maglalakad ako ngayon pa uwi. Pero you change your mind, na-realize mong pagod ka na. Kaya eto ka ngayon, pagod pa rin dahil nakapila ka pa rin. Pero at least mamaya, iniisip mo na anong kakainin mong dinner. Kakain ka ba ng masarap? O kakain ka ng yung pasok lang sa budget? Pasok sa budget versus masarap, anong pipiliin mo? Well, tuloy-tuloy, ate mo at tugtugan. Dito, hindi mo na kailangan pumili dahil ibibigay namin sa'yo. Tugtugan this Wednesday evening. Kaya naman, magbabalik. Sound trip na tayo ka Sri Nation. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

2020 sa Economic Bulletin and Review, iniugnay nila yung mas mataas na cognitive resources sa madalas na... Asa na ako? Sa... Where am I? Sa madalas na mind wandering. So, pero sinasabi naman doon, nakadepende pa rin sa sitwasyon at ginagawa ng isang tao. So, pag nagsuzone out ka, hindi naman ibig sabihin na naglo-loading ka. It's just that, meron ka mga creative thoughts, mga pinaprocess sa utak mo na ikaw lang ang nakakaalam. Sa pang sign na mukha kang antisocial pero matalino ka pala talaga, is yung umiiwas ka sa mga small talk o yung mga mababaw na usapan. Kasi kung ano lang, mga usapang walang kwents. May mga deep small talk, deep talks. May mga taong mas interesado kasi no, sa mga usapang may lalim, mga makabuluhan, kaysa dun sa mga paulit-ulit daw na kamustahan. Grabe naman ito, mga to. Ayaw mo bang kinakamusta ka? Ayaw nila noon yung mga simpleng usapan tungkol halimbawa sa panahon, sa araw-araw na gawain. Kung ba siguro, nabobored lang sila. Gusto nila ng mga malalim na usapan. Sige, pag-usapan natin yung AI. Pag-usapan natin yung mga nangyari sa ano, ibang bansa. Sige. Hindi ka ma-stress dyan. O, sa isang pag-aaral din ay nilathala naman ng psychological science. Sinuri doon ng mga researchers yung ugnayan ng mga pag-uusap. Okay, yung ugnayan ng topic ninyo, conversation versus sa happiness at sa social functioning. So, pinapakita ng resulta ng kanilang study, mahalaga talaga yung quality ng ating pinag-uusapan, quality ng pagkipag-usap sa ating well-being and sa general health natin. So, hindi naman nangangahulugang ayaw ng mga taong tulad nito sa ibang tao. Baka mas gusto lang talaga nila ng pag-usapan yung mas pag-usapan yung mga ideas, experiences, 'di ba? Tsaka yung may mga topic na may malalim related sa pag-unawa sa mundo, pag-unawa sa mga tao, and all of that. So yun, yung ilan sa mga signs na mukha kang antisocial pero matalino ka pala. Nagsushow ka lang, nagpapakita ka lang pala talaga ng intelligence. Kung ikaw ay mas pinipili mo mapag-isa kaysa makisipagsalamuha, kapag ikaw madalas ka nagzo-zone out,

8:30 ng gabi, ay magagalitin. Nako, yung dati nag-aaral ka, hindi ka mabait ka naman. Diba, nung high school, elementary, high school, college, as in, wala, hindi ka pala away. Pero nung nag-work ka na, doon mo nakita, bakit ka nagbago? Parang may nagbago, parang lagi ka na lang mainit ang ulo, lagi ka na lang nagagalit, lagi ka na lang may sama ng loob, lagi ka na ang galit. Meron

hindi ka makapagsalita ng masama o kaya makagawa ng ipagsisisihan mo, edi itutuon mo yung energy mong yun. Itutuon mo yung tension na yon sa mas positive na mga gawain. Sa positive na gawain. So, ang tanong naman, pero DJ Yvonne, paano kung paulit-ulit na bumabalik yung galit? No, big word, no? Something to think about. Pabalik-balik yung galit. Ayon kay Jamelia Knox, isang therapist mula po sa Radial Health, maaaring senyalis ito ng mga problemang hindi pa nare-resolve o yung mga emosyong matagal mo nang kinikim-kim. Halimbawa, kung palagi na lang nalalabag yung mga personal mo na limits, yung mga limits mo sa isang relasyon, maaaring nagmula rin ito sa continuous disappointments, at maaaring nagmumula rin ito sa desire na protektahan yung sarili mo. Yung pag nanais na protektahan yung sarili. Kaya mahalaga na huwag mong babaliwalain yung mga emosyon tulad ng galit, lungkot, at sama ng loob. Alam mo na, relate nga ako dito eh. Nakaka-relate ako. Charot. So sa halef, subukan mong unawain ang pinagmulan nung mga yon at makipag-usap ng maayos sa mga taong sangkot, sa mga taong involved para makahanap ka rin ng solusyon. Pero hindi naman then with yourself and your thoughts.

Ano pa? Pag broke, pag yung jowa mo, hindi ka pa ina-update. Hindi ka malang nire-reply, ano? Hindi ka magalit, diba? Hindi ka may ines. Diyan ka na muna, ka-tradition, para mawala na yung mga galit na yan. Makinig muna tayo sa mga tsug-tsugan. Oras natin, 8:38 ng gabi. 38 star minutes. Palipas ang alas 8 ng evening. Kasama mo yung sweetie-sweetie girl, Ivana Darna.

0: Star FM.
1: Star FM.
0: Basta Radyo sa FM.
2: Ayos na.
1: Star

0: Car FM.
1: You're with Yvonne Adarna.
2: Sa magandang maganda. Magandang gabi, Kiss Tradition. Hello, hello sa mga talaga naman nakikinig sa atin throughout the night bago magbayang magilyo. Bago maglupang hinirang, no? Yung simula 4 a.m. hanggang mag 12 midnight, naka-tune in ka pa rin. Naabutan mo pa ako. Dahil naka-live tayo sa Facebook page natin ng 182.7 Star FM Manila. Ito na nga. Time to share the love this Christmas. Charis. Of course, tayo ay naka-live nga. Kaya naman, pwede ka na mag-heart-heart dyan. Pero tayo, heart react, care react. O kaya naman, sad react. Kung malungkot ka ngayon. O kaya naman, wow react. Kasi mapapawaw ka sa topic natin tonight. Girl. Pag-uusapan natin yung ilan sa mga panaginip na nakakatakot, nakakakilig, nakakagulat, at nakakapag-damdamin. Nakakapag, anong bang term yun? Nakakapag-pala. Talaga. Dahil sa night, pag-uusapan natin ilan sa mga weirdest na panaginip. Kasi hindi siya na ating katanungan na for tonight. Ano ang weirdest na panaginip mo? Ito yung mga tipo na hindi hanggang ngayon naaalala mo pa rin. So sobrang weird. So sobrang, it's either natakot ka doon or parang binigyan ka ng sign or pinakita sa panaginip mo yung tao mga kasama mo habang buhay, yung papakasalan mo, mga ganon. Alam mo ba, minsan nakakapanaginip akong kasama ko artista sa panaginip. Hindi ko maalala kung sino yun eh, pero mas alam ko artista siya. Sobrang random, di ba? Sobrang out of nowhere, out of the blue, out of the box. Meron din, share ko lang, meron din ako panaginip. Horror! Pagising ko, kabisado ko yung sequence, kabisado ko yung nangyari. Sinulat ko talaga yon, kasi baka one day pwede yun magamit. Ang ganda nga nung kwento eh. Pero nakakatakot lang. At alam mo, parang mga 3 times ako nakapanaginip ng ganong bagay. Di ba, ang weird lang? Sabi nila, ang pangarap tuloy. Sabi nila yung panaginip daw, nagpapahiwatig din ng nangyayari sa buhay mo. Para ba may pahiwatig? O kaya minsan nire-reflection ng current situation ng life mo. Di ba, may mga ganun eh. Yung iba naman, kung ano yung pinaginipan mo, yun daw yung kabaliktaran. Kung ano nangyari sa'yo sa panaginip, yun yung hindi mangyayari sa'yo, yun yung kabaliktaran, mangyayari sa'yo sa totoong buhay. Kaya alamin natin yan. Pwede ka na mag-comment dito po mismo sa ating live. Kaya huwag ka magpapatalo kasi marami na rin nag-comment. Marami na rin nag-share na kanila mga weirdest. Weirdest dreams, okay? Weirdest fantasy. Tsari. Iba naman yung fantasy sa dream. Pero, nako, alam mo, kinakabahan din ako basahin ang mga sagot ninyo. Ngayon ko lang siyang mababasa talaga. Hindi ko tiningnan kanina. Kaya umpisahan na natin yan. Ito ang sabi ni... Sana akong kisimula. Sa baba. Sige. Ayan, good evening po, DJ Yvonne. Ang weirdest sa panaginip ko po ay yung hinahabol ako ng manananggal. At hinahabol ako ng saksak. Grabe naman yun. Parang napaka modern ng manananggal. May hawak talaga siya. Siyempre, di ba kung manananggal, ang dala nila walis tambo. Ngayon, meron sila kuchilyo. Nakakatakot din yan, ha? Ay, sabi naman ni Bombo Jovino, yung kumakain siya ng steak, nguya na nguya hanggang magising na lang. Alam mo ba, masarap ang steak? Masarap talaga ang steak, though. Pero parang sobrang chewy niya. Sabi naman nito, wet dreams. Ano ba yan? Sorry sa sagot. Pang SPG kasi. Okay lang. At least honest ka. Sabi ni Miss Sharpay, yung nabitin sa love story namin ni Crush. Ang saklap. Relate ako dyan. Alam mo, may napanaginipan din ako. Gwapo. Hindi ko rin siya kilala. Pero kinikilig na ako sa panaginip. Wala na. Nagising ako. Kakasal na kami. Nagising pa. Para sa akin, napaginipan ko. Oh my, ito na, ito na, ito na! Ito na yung mga comment na nakakatakot. Ayan, napanaginipan yan. Yan. Nag-self-harm. Wala kasi yung tatay. Nag-self-harm. Yan. Bakit niya ginawa yun, Miss DJ Yvonne? Patapang pa siya. Hindi ko talaga tanggap pagkawala ni tatay na mimiss ko na father ko. Ah, okay. So, yun yung nangyari. Ayan, sorry po. Share ko sana. Mapansin at mabasa ang comment ko. Please, good evening everyone. Maganda ka pa sa gabi. Thank you po. Uy, kuya, totoo ba to? Grabe. Parang loko-loko sa comment, pero yun pala yung nangyari sa'yo. I'm really sorry for what happened. And thank you for sharing, for your braveness. Braveness. Good evening, DJ Yvonne and Blooms. Nanaginip ako. Ako daw ay nasa itaas or heaven kasama ng mga batang angel. Yun lang, napanaginipan ko kagabi. Baka dati kang angel. Binabantayan mo lahat ng mga nag-comment ngayon. Good evening everyone. Sana mapansin at mabasa ang comment ko. Miss Yvonne, nakita ko FB mo. Good evening po, Ma'am Yvonne. Yung nakadate ko daw, yung isang Yvonne. Pagising ko, lahat ng classmate ko nakatingin sa akin. May klase pala kami, nakatulog pala ako. Kasi sumasabay ka ng puyat sa akin eh. Ayan tuloy. Yung naihi ako sa higaan, tapos pagising ko, basang-basa ang short ko at tagos hanggang kama. Yun lang. Minsan kapag parang, kasi there naihi ka sa panaginip mo or napupoops ka. Tapos pagising, pero parang, pag malaki ka na, impossible na yun, ano? Pero pag bata ka, talaga maiihi ka sa kama. Sorry po, crush kita, Miss Yvonne. Maraming salamat! Magandang gabi dyan sa Star FM at DJ Yvonne. Panaginip ko noon, nakita ko sarili ko na nakahiga. Tapos yung tribulation, parang zombie. Parang zombie na yung mga tao. Tapos lumilipad ako. Tapos sa panaginip ko, nananaginip ako. Tapos binaril ako. Tapos sa bundok sa amin, sa Laguna daw, ang mga lola at lolo ko, pero 20 years na silang wala. Sana bukas ang panaginip ko naman, nasa Pilipinas na ako at operation na ang airport dito sa Riyadh. Excited na kasi ako makabili ng madaming balde. Oh my goodness. Kesa dito sa Saudi, puro ballistic missile. Salamat po DJ Yvonne at Star FM. Ito talaga, certified weird. No. Weird ang panaginip. Hindi mo alam kung saan yung susunod na eksena. Hi, good evening DJ ko. Weird talaga siguro. Sa sobrang kakaisip ko noon, kaya hanggang sa panaginip, panabuo. Jahi man to, DJ ko, pero dream is a dream. Ika nga, yung mapanaginipan kita. Uy, legit ba kayong lahat dyan? Alam mo naman nagko-comment na napag-naginip. Oh, nagkasama daw tayo in a one place, like date, pero usap lang with full of laughter. Full of laughter nga lang, kasi puro tanong. Kang po siya, masaya. Pero pagkagising ko, akala ko may pasok pa ako noon. E pala, kakauwi ko lang sa trabaho ko. Tapos gulat talaga ako, DJ ko. Akala ko kasi totoo na. Tapos nung tinanong ko nanay ko kung anong oras na, sabi niya, alas 4:30 na. Tapos bigla ako nagulat, bakit hapon na? Tapos nang isip ko, ng konti kung bakit hapon na, diba dapat umaga? Pero yun pala, kakauwi ko lang. Tapos nakatulog ako ng mahimbing, kaya akala ko late na ako noon. Gusto ko sanang sabihin sa nanay ko kung bakit hindi niya ako ginising. Kasi akala may pasok pa ako nung time na yun. Weird man, pero masaya siya. Hindi nga lang ako nakapagpaalam sa'yo sa panaginip na uuwi na ako, pero ngayon ko lang sasabihin na nakauwi na ako, DJ ko. Yun lang po, DJ ko. Ingat ka palagi. Thank you, Star FM. Thank you so much. Alam nyo, siguro, effect effect. Epekto yan kasi syempre pang gabi tayo bago kayo matulog na nanonood kayo ng live natin, di ba? Ayan tuloy. Good PM po, simulan namin DJ Von para po sa akin yung kinasala ko. Ay! Kinasala ko sa BF ko. Tapos nung magkikiss na, biglang umeksena yung bossing kong lalaki. Sabi niya, "Hoy, nananaginip ka." Oh my goodness. BF talaga, Kuya Albert. Weirdest kong panaginip ay yung nahulog ako sa 10th floor ng malaking building. Nung nagising ako, sa may sofa lang namin ako nahulog. At yun, sumakit ang katawan ko sa bagsak. Naranasan niyo ba yung panaginip na, di ba, hinahabol ka, tapos bigla kang sasaksakin or babarilin? May ganun eh. Tapos nung ikaw na yung next na gaganunin, bigla kang nagising. Nakakatakot siya when you're that at the moment on your dream, no? Pero pag nagising ka, parang napanood niyo yung Divergent, di ba? Pagising mo, marirealize mo, hindi pala totoo. Pagising mo, thank you Lord, hindi totoo. Promise. Kasi may mga panaginip tayo na sobrang hindi maganda. To the point na magpapasalamat kang ginising ka. Tapos ang dry ng labi mo. Talagang na parang nanuyo ka lahat-lahat dahil sa takot dun sa panaginip. Oh, good evening po Ate Von. Naginip po ako ng may anino na humahabol sa akin kahit saan ako magpunta. Nandun siya, hindi umaalis. Nakakatakot. Buti na lang nagising na ako. Ayun. Minumulto ako. Be, minumulto ka, be! Sino yung binasted mo at minulto ka niyan? Tarot! Nalala ko po, ba't ko tinatawag sa pangalan ko, mga me? Sa real name. Ano be? Weird dream ko nung pagtulog ko, bigla na lang ako nagising na madaling araw. Hindi ko maigalaw yung katawan ko. Yung mata ko lang, tapos may nakita ako mga matatangkad na anino na walang mga mukha papalapit sa

akin. Kaya ginawa ko, pinilit kong pumikit para makatulog ulit. Pagising ko 12 PM na ng umaga, siguro po, ayun. Kaya hindi na ako nag-off ng ilaw bago matulog. So scared. Alam mo, scary talaga yan. Totoo naman, kaya sino matatakot dyan? Greetings, Taribon. Dito afternoon, day off mo bukas. God bless you po. Salamat po. Weirdest dream is when I went around the world, make this joyful person here on earth. Until now, I remember the whole story. Ay, gusto ko to. Ito lang yung positive na weird. Sana magkaroon din ako ng ganyang panaginip. Yung nakakapag-travel ako around the world. Yeah, right. Thank you so much. Sa inyong mga panaginip na kakaiba. Iba yung bitaw. B. Anong panaginip yan, B? Meron ba tayo live comments dyan tonight? Good evening sa napagandang DJ na DJ Yvonne. Yung weird na dream ko is yung hinahabol ako ng aso. Pagod na pagod. Pagkagising ko, pagod pa din. Pagod pa din po ako. Kala ko, parang totoo na po. Talagang aso yung humabol sa'yo. Siguro ito yung mga tipo ng aso na nakakatakot, no? Kasi alam mo gugutayin ka nun DJ, patunay kasi yan. Patunay na kasi yan na marami kang tagahanga. Kaya ikaw na papanagin. thank you naman. But anyway, ito nga pag-uusapan natin. Bakit pa tayo nagkakaroon ng mga weird na panaginip? Alam mo, ito yung mga... Hindi siya once in a blue moon eh. It's a random day. Depende kapag tipong sobrang pagod ka, tapos natulog ka kaagad. Tapos parang something sa utak mo, parang masakit yung ulo mo, pero nakatulog ka lang. And pagising mo mabigat, o kaya meron kang... something very, very strange. May part din na hindi ka makagalaw. Parang nag-cramps ata yung katawan mo to the point na hindi ka makagalaw. Yung iba naman, sleep paralysis talaga. Yun nga yung parang may mga nakikita sila while they're asleep at hindi sila makikita. Mag-pray, no? Pero ito nga, pag-usapan natin. Yung sometimes, our brains have that weird dreams kasi inaayos yung emotions and yung memories natin. Kumbaga, nagkakaroon ng brain maintenance. Habang nasa REM, ito yung tinatawag na rapid eye movement, REM sleep tayo, ito yung stage kung saan madalas talaga mangyari yung mga panaginip. Active yung pag-aayos ng utak sa mga alaala, sa mga memories, at sa mga emosyon. So, nagkakahalo-halo or inihahalo ng utak yung mga totoong karanasan mo sa past experience mo or sa past memories mo. So, kasama dun yung mga takot mo, yung mga imagination mo. Diba? So, ang resulta, nagiging isang magulong kwento. Kumbaga parang kakaiba talaga yung kwento na parang pinagtatagpi-tagpi, na parang very random ng mga eksena sa utak natin. Na number two na rason, merong tinatawag na overfitted brain theory. Ayon sa ilang neuroscientists, yung pagiging weird ng panaginip, tumutulong yon para hindi ka maging masyadong rigid. O kaya yung tipong nasa box yung iyong pag-iisip. So, nangyayari yung mga weird na yan para sometimes magkaroon ka rin ng kakayahan to think outside the box. So, sa pamamagitan ng paglikha ng mga kakaibang senaryo sa utak, doon nasasanay yung brain natin na maging creative at maging handa sa mga unexpected situations o kaya naman problems kapag gising ka na sa totoong buhay. It's either stress ka rin, kasi Nation, kung nagkakaroon ka ng mga weird na dreams, stress ka, or meron kang na-anxious, anxiety. Kapag mataas yung level ng stress mo, marami kang iniiwasang problema sa araw na yon or sa araw-araw, mas nagiging active yung amygdala. Yun yung bahagi ng utak na responsible sa emotion at sa fears. Basta banda yun dito So habang tulog ka, ito yung dahilan kung bakit ang mga simple yung nalalaga, yung nilog ka sa isang

0: building, nahulog ka sa bangin, nagkakaroon din ako ng ganyang panaginip. O kaya may hinahabol ka. O kaya merong killer na papatayin ka. Yung mga ganun, di ba? And isa pang reason din, may mga trigger bago matulog. So yung pagkain bago matulog, nagpapa-machination, yung mga weird na panaginip, naman ka rin physically, di ba? Kaya siya nagmamanifest in your dreams. So, kailangan mo rin i-check, number one, kamusta ka ba? Stress mamdaman ka ba? Ano ginagawa mo bago matulog? Usually din, ganun. Kung ano yung last mong pinanood, ano yung last mong pinakinggan, lumalabas siya sa panaginip. Kung ano yun yung nangyayari sa'yo, anong nangyayari sa'yo around, kunwari no, ang ingay-ingay ng panaginip mo, tapos pag-gising mo, nag-aaway pala yung mga kapitbahay. Kaya pala yun yung napapanaginipan mo kasi may mga nag-aaway sa totoong buhay. Mga ganong coincidence. DJ, ano nga pala ang favorite song mo? Ano ba? Parang wala. Madami! Madami. Mayong gabi po, shoutout ko lang po sa friend kong Lineman. Alignment! Sorry! Magaling mag-wire sa linya ng kuryente namin. Hindi ba yan si Spider-Man? Good evening, Ate Yvonne, na naginip ako nang hindi ako natutulog. Pwede karamihan sa Bible, puro panaginip, kapahayagan ng mga apostol. Times, no, na ano siya, parang doon lumalabas through their dreams. Kaya parang yung panaginip, sometimes ginagamit din ng kalaban to scare you, to trick you, to, alam yun, parang hindi ka na makakilos sa totoong buhay dahil sabi mo na panaginipan mo to, ganyan. The most effective way talaga, no, pag-gising natin is to pray na, Lord, ay maganda! Ayan, joke lang po, si Toby McGuire lang po yan. Sabi na yun, naisip ko lang na pwede pala malaro yung apelido niya na Maguire. Ah, Maguire sa Maguire! Hindi ko naisip yan. Oras na natin, 18 star minutes, makalipas ng 11, nag-ibig 11:18 in the evening at the Philippine Star Red Time. Nako, matulog ka na mahimbing ngayon. Huwag kang masyadong halata. Bago matulog ha. Huwag ka tumitingin-tingin-tingin sa kung saan-saan bago matulog. Just pray and ano, let your brain breathe. Bigyan mo yung utak mo ng time to breathe. Ganyan. Kasi, syempre, sa isang araw, may mga stress talaga tayong daladala eh. Hindi naman yan may iwasan, pero kaya mo yung labanan. Tuloy-tuloy pa rin ating mga tugtugan up until 12 in the midnight. Again, kasama mo yung sweetie girl, Ivana Darna. Ito lamang yan sa 182.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM.
2: Serving Mega Manila through music and information. This is 102.7 Star FM.

Tagpuan mula po kay Moira de la Torre. Ay, saan ba kasi matatagpuan ang tagpuan na yan? Saan ba ang tagpuan ni Bathala nang mapuntahan? Day off ko naman bukas yun. 18 star minutes before 12 in the midnight. Before we clock in and say good night. Ako yung nakasama yung sweetie girl, Ivana Darnang. Pahinga ka na mabuti. Off your phone para makatulog ka rin kaagad. Nang hindi ka nagpuyat ng puyat ng puyat. Magkakita na tayo sa 7 p.m. to 12 in the midnight. Tuloy-tuloy up until it's all in. Stray Nation! Beautiful song mula kay Steve. Awaiting. Lately.

0: Like more, share more.
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Good.

Hoy! Morning na! Gising na! Samahan na ang Star FM!

0: Antonio Lambada.
1: What's going on?
0: Mega Manila's best music station. The one and only Antonio Lambada.
2: Point Seven Star FM. It's all for you.
3: Live mo? Share mo?
2: Aras aras Star Nation, Cebu, Kabuluan na Pilipinas. 38 star minuto na. Maripa sa alas 4 na nagbabagandang madaling araw. 4:38 in the morning. Magandang magandang umaga na Metro and Mega Star Manila. Araw ng Webes. Ito ang pinakamasayang araw ngayon ng ating mga Star Nation. Dahil it's Sweldo Day! Ikalabing-lima sa buwan ng Oktubre 2026, October 15, 2026. Ito ang karamihan na excited pumasok ang lahat dahil makukuha na nila ang kanilang mga sahod. Kung hindi madedelay. Yan lang. Kung kayo ay... Kung alam nyo ang inyong mga employer ay hindi naman nadedelay ang kanyang sahod, eh tama lang naman mag-advance kayo mag-celebrate, ha? Pero kung kayo ang inyong employer ay laging delay ang inyong sahod, huwag ka muna mag-party-party, ha? Saka na muna kapag nakuha mo na, ha? Ay nako, happy happy Thursday Star Nation! Magandang magandang Star Morning! Lalo yung mga Star Nation natin, talaga namang tuwang-tuwa. Lalo po yung mga basketball fans. O, na bumisita nga. Diba, Star Nation, ang NBA star. O, na si Dwayne Wade sa Pilipinas. Ha, kung saan nga, personal nga niyang tinuruan ha, at sinanay ang ilang Filipino basketball players sa Pilipinas sa Taguig City. Yeah. Kung saan nga ho, nasa Manila ho. Ang three-time NBA champion para sa brand activations at pag-showcase sa kanyang signature shoes. Humarap nga din ito, Star Nation, ha? Sa humarap din ang dating NBA star sa ilang interactive fan events kung saan daan-daan ang Filipino fans ang nakibahagi. Kasama nga, Star Nation, si Wade, ha? Ang kilalang basketball trainer na si Chris Johnson sa pagtuturo nga sa mga piling basketball champion ng palarong pambansa na inaasahang ahong kakatawan o papasok sa iba't ibang basketball team sa Pilipinas o sa ibang basketball league. Eto nga, Star Nation, nagkaroon nga ng pagkakataon na ang mga batang malalaro na makatanggap ng direktang coaching at training mula kay Wade habang pinapakita nga ng NBA champion na kanyang skills sa hardcourt. Eh, sa panayam nga ako kay Wade, Star Nation, ha, sinabi nga niyang matagal na niyang hangab na makaharap ang kanyang fans sa Pilipinas at pati din umano niya ang kanyang fanbase dito sa bansa, lalo na noong panahong naglalaro pa siya sa NBA. Ayon pa nga rito, Star Nation, ha, personal niyang hiniling na makapunta sa Pilipinas upang makausap at makasama niya ang mga tagahanga dito sa bansa. Si Wade nga, Star Nation, ay 13-time All-Star player at nakapagbulsa nga ho ng tatlong championship ring sa loob po ng 16 na season ng kanyang liga. Yeah. Diba? Sa mga Star Nation natin eh. Talaga nakakatuwa nga sa kano lang. Kumbaga, dumating nga siya sa airport. Talagang ano, siguro baka biglaan lang. Kasi parang nagulat din yung lahat eh. Nung nakita nila si Dwayne Wade. At syempre sa Star Nation natin, nako, maganda-maganda Star Morning ha, dahil checking on your radio, ang inyong happy man every day, yung kapartner sa tawanan, ang DJ na heart of sa Hagwal pa at Yami pa. Star DJ Antonio Lambada is my name and music is my game. Or sa Star Nation natin ha, ay napag-uusapan natin ng sports. Nako, alam ba niyo ba, target na kompleto ho sa 2027, ang Regional Sports Training Center dyan po sa Ilocos Norte, ha, na ilang taon nang naantala ang construction. Ito nga, Star Nation, ayon nga kay Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio sa budget hearing para sa sports sector ngayong Miyerkules, kasalukuyan nga ho ipinagpapatuloy ang construction konstruksyon ng naturang pasilidad sa tulong ng Department of Public Works and Highways. Inilahad nga po ni Gregorio na naantala ng humigit kumulang 4 na taon ang proyekto. Tagal nun ah. Namahalaga nga sana sa pagpapalakas ng sports development sa mga rehiyon. Layunin nga ho ng Regional Training Center na mabigyan ng mga atleta mula sa mga probinsya ng angkop na pasilidad para sa kanilang pagyasanay nang hindi na kailangan dalhin pa sila sa Metro Manila. Binigyan nga din diin ng PSC Star Nation ang kahalagaan ng naturang pasilidad sa papapalawak na oportunidad para sa mga batang atleta na mapaunlad ang kanilang kakayahan sa kani-kanilang rehiyon. Diba? Kung matapos agad dyan, Star Nation, hindi na kailangan ng mga atleta natin na pumunta pa dito sa Metro Manila para lamang mag-training dahil meron ng malapit na lugar para sa kanila. Star Nation, hangga na siya nito na umaga, magkakaradigan, magkakadupating sa ating back-to-back morning program. Pinoy morning na, gising na at mamaya alas 5 na madaling araw, Morning Star Sweep. Kaya malatid na nakatutok, dito pa rin po sa inyong himpilan na nag-atid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you!
3: Love mo! Share mo!
2: Oras, subukan buluan ng Pilipinas. 44 na star minuto na makalipas alas 4 na nagbabagandang madaling araw. 4:44 in the morning!

0: FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Ay nako, traffic na naman. Buti na lang, nakatunin ako sa 102.7 Star FM Manila.
7: Sa true lang girl, Star FM ang lifesaver nating mga commuter dito sa Alabang.
8: Kaya naman, like mo, share mo!
9: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
10: Star FM!
11: Star FM!
12: Star FM!
0: Star FM! It's all for you!
13: Star FM!
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
14: 102.7.
3: Philippines number one Star FM.
15: Antonio Lambada.
16: Good morning!
17: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na!
0: Sa Morning Stars Week.
17: Morning
0: Stars Week on Star FM.
18: Tanya, Tuanin, Lindong, Game, Lindong,

0: FM.
1: Or FM.
2: Or FM.
3: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
4: Sawa ka na ba sa mga bad news?
5: Uy, Mare! Alam mo na ba yung balita? Hindi to fake news, ha?
4: Ibahin na ang timplan sa mga nakaka-good vibes at kakaibang balita.
6: Breaking news, ho!
4: Akala mo joke time, true pala!
5: True ba yan?
4: TBY! True ba yan? True ba yan?
6: Star FM, it's all for you!
7: Like mo! Share mo!
6: Narito na, start nation ating hashtag TBY!
5: Ano ba yan?
6: Star nation, isang mayor sa Mexico, aba, ikinasal sa buhaya bilang bahagi ng kanilang ritual!
4: TBY! True ba yan?
6: Ibinigay nga, Star Nation, ay isang alkalde ang kanyang I do at nagpakasal sa isang buhaya bilang bahagi ng kanilang ritual sa Oaxaca, Mexico. Grabe no, Star Nation. Literal po na buhaya. Hindi ho, ano, buhaya sa politika. Literal na buhaya, ha? Ito nga, Star Nation, ha? Isinayaw pa niya at hinalikan ng mayor ang kanyang bride na buhaya matapos ang seremonya. Eh kasama nga ng alkalde na nakisaya ang iba pang mga residente roon. Eh bahagi daw ng kanilang ritual ang kasal dahil paniwala roon na mga lokal, isang diyos ang buhaya na kumakatawan sa inang kalikasan. Eh sa pamagitan nga doon ng ritual marriage, umaasa mga residente na makakamit nila ang kasaganahan at magandang ani sa naturang lugar. Grabe no, Star Nation. Siyempre, kanya-kanyang paniniwala yan na kailangan din nating respetuhin. Sa kanila, yung buhaya ay kumakatawan sa inang kalikasan. Dito naman nakakalungkot eh kasi yung buhaya dito sa Pilipinas eh kinukumpara sa mga corrupt. Kawawa naman yung mga buhaya, no? Ginawang corrupt. Ay, inirang tulad sa corrupt. Pero at least eh, just sa Mexico, ginawang ano, kumakatawan sa inang kalikasan. Yan, so nation, ating hashtag TBY. Yan kung saan isang mayor sa Mexico eh kinasal sa buhaya bilang bahagi ng kanilang ritual. Aras, Star Nation, sa buong kabuluan ng Pilipinas, 34 na star minuto na, makalipas ang alas 5 na nagmamagandang madaling araw, 5:34 in the morning.
8: Good morning!
6: Balik ito ka tayo, ito pa rin po sa inyong himpilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you!
7: Like mo! Share mo!
9: Mega Manila's best music station.
4: TBY. True ba yan?
5: True ba yan?
0: One oh 102.7.

Samangang Musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music, station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: Here now is Star FM's top of the hour news.
1: Star Nation, narito na ang ating top of the hour news sa oras na ito. Humihiling ang depensa ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court na paintulutan silang magharap ng rebuttal evidence sa mga alegasyong saklaw ng tatlong iniurong na articles of impeachment. Ang Attorney Michael Wesley Poa, tagapagsalita ng defense team, hindi nila kinukontra ang desisyon ng prosecution na i-withdraw ang Articles 1, Articles 3 at Articles 4. Ang kanilang concern ay kung mabibigyan pa sila ng pagkakataong magharap ng mga testigo upang sagutin ang mga ebidensyang naiharap na partikular sa usapin ng confidential friends at grave threats. Ikiniti po na mahalagang marinig ng publiko ang magkabilang panig upang magkaroon ng buong pag-unawa sa mga alegasyon. Nais din nilang may paliwanag ng kanilang mga testigo ang mga isyong tinalakay na ng prosecution bago inalis ang mga naturang artikulo. Iniaming din ni Poa ang sitwasyon sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona kung saan ayon sa kanya hindi pa nakapaghaharap ng ebidensya ang prosecution sa mga artikulong iniurong nito. Sa kasalukuyang kaso, nauna nang naglahad ng testimonya ang prosecution sa ilang alegasyon bago nag-

0: pa siya na bawiin ang mga ito.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Samantala, Star Nation, tiniyak naman ng mga water concessionaires ang kanilang kahandaan para sa posibleng epekto ng El Nino sa bansa. Ilan sa mga hakbang na kanilang ginagawa ay ang patuloy na pag-monitor sa level ng katubigan sa dam. Tinatapos na rin ang mga kumpanya ng kanilang mga proyekto na ang source ng mga tubig ay sa Laguna Lake. Hanggang maaari ay iiwasan nila ang pagpapatupad ng water interruptions at sakaling magkaroon ng ganito ay magpapatupad sila ng pagrasyon ng mga tubig.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pa nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta lamang sa ating website www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: 102.7
4: Star FM.
5: It's time
6: to fiesta with Bet88.
7: Come dance with me.
6: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplay with 24/7 customer support.
8: It's always a party at Bet88.
9: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above. Oh. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more details, email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
11: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
10: Orokan Icebox?
11: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
10: Oo, mano. Teka, ano mga bang dala mo?
11: Edi lahat ng laman ng ref natin.
10: Ayos ah.
12: Orokan, maayos ang buhay mo.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Aras aras 30 sa Buka Bluwa na Pilipinas, our Philippine Standard Time. 36 na star minuto na makalipas sa alas 6 na nagmamagandang umaga. 6:36 in the morning. Another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kalaman. Ready ka na ba? Aba, eto na!
2: Star Trivia Number 1.
0: Star Nation, sa mga plantito at plantita natin dyan, kamusta naman ang inyong mga halaman? Tumutubo pa rin ba? O di naman kaya parang may nakakalimutan kayong ingredient? Para mas lalo pang tumubuyan at mamuhay ang inyong mga halaman. Kasi alam para nyo ba, Star Nation, na may mga halaman na hindi lamang umaasa sa araw, maging sa tubig at lupa. Kasi may mga halaman din na humuhuli ng insects para makakuha sila ng karagdagang nutrients. Parang ano pala to, no? Parang may plant... Parang may halaman na may sariling food delivery. Oo, kasi imbis na rider, insect ang dumarating sa kanyang mga stem. Ang mga carnivorous plants, Star Nation pala, ay tulad ng Venus flytrap at pitcher plants, ay meron pala itong specialized structures para makapanghuli at makapag-digest ng mga maliliit na hayop. Karaniwan nga, Star Nation, matatagpuan sila sa mga lugar na kulang sa mga mahalagang nutrients sa lupa. Kaya nakakuha sila ng karagdagang nutrients sa mga maliliit na mga insekto. Kumbaga, mula sa kanilang katawan. Ang Venus flytrap, Star Nation, ha? Halimbawa, may mga maliliit na trigger hairs sa loob ng trap nito. Kapag na-trigger nang tama, mabilis silang nagsasara yung kanilang mga leaves para matrap ang insect. Oh. Kumbaga may mga patibong pala to, no? Samantala, Star Nation, ang pitcher plants naman ay may malalalim na parang container na leaf na pwedeng panghulugan ng insects. Kumbaga literal, Star Nation, na slippery when wet. Yan. Pag nadulas sila, ayun, hulog sila sa patibong. Pero sa halaman. Grabe no, Star Nation. So yan, kung kailangan nyo ng kakaibang halaman, dyan na, Star Nation, yung tinatawag na Venus flytrap at ang pitcher plant.
2: Star Trivia Number 2.
0: Ay, sa mga Star Nation natin, sa mga mommies at daddies natin out there and even in there. Ay, sa mga nagbabaon sa kanilang mga anak na mga snacks. Ano ba yung mga baon yung snack para sa inyong mga anak? Baka pwede makahingi. Alabaran nyo ba, Star Nation? May isang popular na snack na may kwentong connected sa mga monghe at mga bata. Yes, Star Nation, ha, ayon sa isang tradisyon, ang pretzel ay iniuugnay nga ho sa mga monghe sa Europa noong Middle Ages at sinasabing ginagawa raw ito bilang reward sa mga bata na nakakabisado ang kanilang prayers. Parang na pala ito, no? Parang good job. May snack ka na. Pero imbis na candy, pretzel ang prize. Ang hugis nga nito, Star Nation, ha, na parang magkakonekta na braso ay iniuugnay rin pala sa pagdarasal. Pero Star Nation, take note, ha, legend o tradition lang ang kwentong ito at hindi tiyak na may isang taong makapagsasabi na siya talaga ang unang gumawa ng pretzel. Sa mga mahilig dyan sa pretzel, ha, pero hindi marunong at tamad magdasal, wala kayong pretzel dyan. Ayan, Star Nation, ang ating Star Trivia para sa inyo, Star Kalaman. Another trivia, another learning naman. ang ating natutunan dito pa rin sa inyong impilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
2: Mega Manila's best music station.
0: Oras, bumukang buluan ng Pilipinas. 41 star minuto na. Makalipas alas 6 na nagbabaganda ko baga. 6:41 in the morning.
2: Good morning! Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman. 102.7
3: Star FM. Tol, bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
4: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
3: Orokan Icebox?
4: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
3: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
4: E di lahat ang laman ng ref natin.
3: Ayos ah.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
5: 102.7
6: Basta! 102.7

0: The one and only Antonio Lambada.
1: Point 7 Star FM, it's all for you. Like more, share more.
2: Mega Manila's best music station.
1: Aras na ng Star Nation, subukan buluan namin ni Pires. Limang star minuto na lang bago sumabi na ng 7 na umaga. 6:55 in the morning.
3: Good morning!
1: Mars Day, Star Nation natin ngayong araw ng Webes. It's a swell day. At naayon nga yung puwapanig sa atin ang panahon. Dahil mayiging maliwalas pa rin po ang ating panahon ngayong araw po ng Webes dito sa Metro and Megastar Manila. Di ba na naman po sa biglaang pagulan sa hapon at sa gabi dahil po yan sa localized thunderstorm. Pero Star Nation, dyan po sa Visayas, Mindanao, Bicol Region, Quezon at Palawan, intertropical convergence zone pa rin po ang nakakaapekto sa kanila. At maging sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon, northeasterly wind flow naman. Wala tayong bagyo o low pressure area sa loob ng ating bansa. Pero meron tayong binabantayan na tropical cyclone, tropical depression, Star Nation, sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay sa layong 2,015 kilometers sa east ng extreme northern Luzon. Pero wala po yung direct effect yan sa ating bansa. Star Nation, hanggang dito na lang muna ang ating programa, Morning Star Sweep. Naway na-enjoy niyo po ating mga tugtugan. Oh, ang daming mga nag-comment sa atin. Ang daming naparakrakan. Ang daming nagbalik tanaw. Oh, sa awitin ng Silent Sanctuary. Ang ikaw lamang. Biglang pumalseto. Anyway, my Star Nation. At tabayan ang pagpatak na lasyete ng umaga. Susunod na po para kompletos rekado sa ating umagahan. Iadit po sa ating mga nagbabaga balita sa loob at labas sa bansa. Iadit po sa ating yan ang Bomba Network News Morning Edition. Live po yan sa Bomba News Center Makati at Simulcast Nationwide. At para sa ating audio video streaming, pwede nyo po bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. At din naman kaya Bombo Radio Philippines.
4: Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share.
1: Star Nation, sa ating Star Christmas Countdown, meron na lamang tayo 71 days bago sumapit ang araw na Kapaskuhan. To be exact, meron na lamang tayo 70 days, 17 hours and 2 minutes.
5: Star FM.
1: Ay, sa mga Star Nation natin, malagsusumba ngayong umaga ng Webes. Aba, sakto-sakto to, ha? Manatina nakatutok, Star Nation. Ito pa rin po sa inyong impila na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Hasta Radio Bombo.
1: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
2: Ngayon ay araw ng Webes, ikang 15 sa buwan ng Oktubre taong 2026 at sa ating Christmas countdown, mayroon po tayong 71 days before Christmas Day.
1: Sa ating mga headlines, Senate President Gatchalian pinabulaan na nang umano'y nasa 25 million na gastos araw-araw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ilang senator judge pinalaga ng mga pahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang tagapagsalita sa nasayang umanong pondo.
2: Ang Office of the Vice President naman ay pinagtanggol ang 500 million pesos na estimate sa gastos ng impeachment trial.
1: Samantala, yung pulis na may-ari ng baril na ginamit ng kanyang pamangkin sa Tacloban school shooting tuluyan ang tinanggal sa pwesto ng National Police Commission.
2: Abangan mamaya sa ating International News and Data Center sa Russia, tinamaan ng Ukrainian drones sa gitna ng AI development plans.
1: Sa balitang palagkasan, ang Pinay tennis star na si Alex Ayala may ilang mga torneo pang sasalihan sa mga susunod na buwan matapos ang sunod-sunod na pagkabigo sa kanyang mga laban. Live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Inimok ni Vice President Sara Duterte nitong Miyerkules ang prosecution panel sa kanyang impeachment trial na iwasan ang pagmataas at pag-insulto sa gitna ng pagdinig sa naging pahayag ni Vice President Duterte na sinabi nito na tigilan ang pagmamataas at pagtawag ng mapanirang mga pangalan. Gitna, dapat na nakatuon ang paglilitis sa mga ebidensya at sa mga aligasyon na inihain laban sa kanya sa halip na mauwi sa palitan ng mga insulto. Ayon kay Vice President Duterte, ginawa niya ang naturang pahayag matapos na tawagin ni Attorney Lorna Capunan, abogado ng prosekusyon, na bully o kaya ay mapangapi. Itong si Attorney Sheila Sison na lead defense counsel. At nangyari ito sa pagdinig noong Martes kung saan ay binatikos nitong si Sison ang pag-atras ng mga taga-usig sa tatlo sa apat na mga artikulo ng impeachment laban sa Vice Presidente. Dagdag pa niya, isa itong madaling paraan upang siraan ang taong nagtatanggol sa sarili laban sa napakalaking pagpapakita ng kapangyarihang politikal. Dagdag pa ni Vice President Duterte, ginawa lamang ni Attorney Sison ang kanyang tungkulin bilang abogado. Anya, mula noong 2023 ay naglaan na nang napakaraming oras ang kanyang legal team sa paghahanda para naman sa kaso. Kapalit ng kanilang oras sa pagtulog, panahon, kasamang pamilya at kapanataga ng isip upang mapag-aralan lamang ang mga dokumento at ihanda ang kanilang depensa.
2: Samantala, ipinaliwanag naman ni House sa Prosecutor Representative Terry Ridon na ang tinatayang 1.5 billion pesos na hindi umano'y naideklarang iyaman ni Vice President Sara Duterte ang mismong dahilan upang magtuon ng prosecution team sa isang article ng impeachment. Ayon kay Representative Ridon, batay ito sa pagsusuri ni forensic accounting expert Attorney Alexander Cabrera na nagtatansyang aabot sa 817.87 million pesos ang conservative na halaga ng umano'y unexplained wealth ng Vice Presidente. Samantala, sinabi naman ni Manila Representative Joel Chua na hindi kailangang mapatunayan ang lahat ng apat impeachment articles dahil sapat na ang isa upang mahatulan ng Vice Presidente. Anya, mas madaling maunawaan ng publiko ang aligasyon ng hindi may paliwanag na kayamanan at nais din nilang mapabilis ang paglilitis. Iginit naman ni House Prosecution Spokesperson Ace Barbers na mahigit 2 taon na nilang isinusulong itong pananagutan ni Vice President Sara na anya ay pinatutunayan ng mga testigo pati na rin yung mga dokumentong inharap sa impeachment court.
1: At sa puntong ito, kuha tayo ng mga update dyan sa bahagi po ng Senado sapagkat si Senate President Sherwin Gatchalian pinabulaanan yung umano'y milyong-milyon na gastos araw-araw sa impeachment trial ng Vice Presidente at ang ilang senator judge ay pinalagan yung mga pahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte, partikular na ang tagapagsalita nito na si Attorney Panelo. May balita si Bombo Angelo Ganan.
3: Mamadanis Mambujay, pinabulaanan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pahayag na umulay umabot sa 25 million pesos kada araw ang gastos ng Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at nilinaw na tumutukoy ang halagang ito sa kabuuang operasyon ng kapulungan. Ayon kay Gatchalian, umabot lamang umano sa halos 14.5 million peso ang direktang gastos na may uugnay sa paglilitis sa loob ng 40 araw o katumbas ng tinatayang 330,000 pesos kada araw. Bilang aniya sa mga gastusin ito, ang pagkain ng mga tauhan, mga kagamitan, bayad sa overtime at pag-upa ng lugar sa labas ng Senado para sa mga pagdinig sa pambansang budget sapagkat karamihan aniya sa silid ng kapulungan ay ginagamit ng mga panig tuwing may paglilitis. Parehong ipinaliwanag ni Gatchalian at Senator Ping Lacson na ang tinatayang 25 million peso na halaga ay gastos ng Senado sa araw-araw na operasyon nito bilang legislative body at hindi sa impeachment trial. Dahil dito, pinagpapaliwanag ni Lacson si Vice President Spokesperson Attorney Paulo Panelo kung paano niya tinantya ang 25 million peso na gastos araw-araw sa paglilitis at ang umano'y halos 1 bilyong pisto na kabuang gastos ng Senado sa mga nagdaang paglilitis. Samantala, pinalagan din ng ilang senator judge ang pagkwestiyon ni Panelo ng kawalan ng reaksyon ng mga senador sa pagpayag ng impeachment court na iurong ang tatlong articles of impeachment laban kay Duterte matapos na mailahad ng prosecution ang mga ebidensya ukol rito. Si Senator Judge Joel Villanueva, tinanong si Panelo kung nais ba nitong magwala siya dahil sa pag-urong ng mga artikulo. Binigyan din ni Villanueva na naging maingat siya sa pagtatanong ng mga panig upang matiyak na patas ang kanyang mga tanong sa mga partido. Kagulayan, pakinggan natin ang mga bahagi ng payag ni Senator Judge Joel Villanueva.
4: What does he want me to do? Magwala ako at nasabi na i-feel ko na ako yung pinaparinga? I don't think so. We are a court. Hindi kami po pwedeng kumil. I mean, ako, I can look at all of you eye to eye. Wala akong, sa mga questions that I raised, everything that I have done so far, I'm very careful about it. I wanted to make sure that it's fair. And I know that the entire country will be looking and listening and watching us. And I would still encourage them to watch us and scrutinize whatever we're doing here because that's of course the beauty of democracy.
3: Samantala, sinabi ni Senator Judge Kiko Pangilinan na ang mga hukuman ay nagpapahayag ng kanilang posisyon sa pamamagitan ng desisyon at hindi sa pagpapakita ng pagkadismaya sa mga mosyon o pahayag ng mga abogado. Habang itinanggi rin ni Senior Deputy Majority Leader J.B. Ejercito ang pahayag na nanahimik ang mga senador hukom matapos iurong ang tatlong artikulo. Ayon kay Ejercito, may mga senador namang nagpahayag ng kanilang saloobin at nagtitiwala aniya sila na nasa tamang direksyon ng korte sa mga naging desisyon ni Presiding Officer Francis Chis Escudero sa mga naturang issue. Narito pa naman natin ang mga bahagi ng pahayag na Senator Judge J.B. Ejercito.
5: I think may mga nagsalita naman. Di naman siguro totoo po yung ganun. Kaya lang, we just have to preside, we put our trust in our presiding officer na siya po ang napili namin. So, siguro na mas alam naman po niya at diskarte na po niya at ang ng buong legal team no ng na nakasuporta sa kanya sa impeachment court no ang kanilang ginagawa. I'm just hoping that basta sa huli lang ay we just want a fair and impartial impeachment process no. Yan naman ang pinakamahalaga.
3: Tatlo sa apat na articles of impeachment laban kay Vice President Duterte ang inurong ng prosecution panel kaya Article 2 na lamang na may kaugnayan sa alikasyon ng hindi may paliwanag ni Yaman ang natitira sa paglilitis.
6: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, Basta Radio, Bombo!
2: Kaugnay pa niya, ipinagtanggol ni Attorney Paulo Panelo ang kanyang estimate na umabot sa 500 million pesos na nagastos sa 20 days ng impeachment trial na tumalakay sa dalawang artikulo laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Panelo, ibinatay niya ang calculations sa tinatayang 25 million pesos na pang-araw-araw na operating expenses ng Senado. Git niya dahil itinuri ang impeachment trial na aktibidad na katulad ng regular na plenary session at hindi maaring magsabay ang ibang pagdinig Dapat din anyang isaalang-alang ang gastos sa bawat araw ng paglilitis. Nauna ng hinimok ni Senator Pan-Philippine Lacson si Paulo Panelo na itama ang anyay mapadin lang na bilang. Paliwanag ni Senator Lacson, ang 25 million pesos kada araw ay tumutukoy sa regular na gastos ng Senado para yan sa legislative functions at hindi lang mismo sa impeachment trial. Anya sa 27.5 million pesos nilaan sa 2025 budget para sa paglilitis, sumigit kumulang 2 million pesos pa lamang ang naibabayad para sa mga toga ng Senator Judges at iba pang mga gastusin. Inamin naman ni Attorney Paulo Panelo na ang kanyang tansya ay batayan sa desktop research. Gayun man, iginiit niya na ang pangunahing usapin ay ang paggamit ng pondo na pamahalaan sa mga impeachment article na hindi na mapagpapasyahan ng Senado matapos i-withdraw ito ng prosecution. Nananatili magkaiba naman ang paliwanag ni Attorney Panelo at Senator Lacson sa kung paano dapat kwentahin ang gastos. Itong 500 million pesos ay tansya lamang ni Attorney Paulo Panelo sa matalabinigan diin ni Senator Pan-Philippine Lacson na hindi ito katumbas ng aktual na gastos para yan sa impeachment trial.
1: Oras natin sa buong kapuluan, 11 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Hindi umano biglang desisyon ang pag-withdraw ng prosekusyon sa 3-4 ng mga artikulo ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, ay matagal na na pinag-aralan ng prosekusyon ang iba't ibang posibleng estratehiya. Kabilang na ang pagbabawas ng mga testigo, pag-alis ng ilang artikulo, depende sa lakas ng ebidensya na naiharap pa dyan sa impeachment court. Noong Oktubre 13, iniuro nga ng prosekusyon ang Articles 1, 3 at 4. Kaya naman, Article 2 na lamang ang tinalakay na nakatuon doon sa unexplained wealth ni Vice President Duterte at yan ang natitirang haharapin ng Vice Presidente. Ayon kay Representative Chua, patuloy nilang sinusuri ang presentasyon ng mga ebidensya at iangkop ang bilang ng mga tise. Ayon kay Representative Chua, patuloy nilang sinusuri ang presentasyon ng mga ebidensya at iangkop ang bilang ng mga testigo habang umuusad ang paglilitis. Samantala, sinabi ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na naging bahagi rin ng konsiderasyon ang feedback mula sa kanilang focus group. Ayon sa kanya, nahihirapan na umano ang ilang taga-subaybay sa dami ng mga dokumento na pang-pinansyal at teknikal na nagkakaroon pa ng palitan ng mga argumento sa naturang pagdinig. Kabilang sa mga ebidensya na inirap dyan sa Article 2 ng impeachment articles, ang mga record mula sa Bangko, Anti-Money Laundering Council, Bureau of Internal Revenue, insurance companies at mga korporasyon. Sinabi ng prosekusyon na nais na ituon nila ang paglilitis sa natitirang artikulo na itinuturing nitong sapat na batayan upang ituloy ang kaso laban kay Vice President Duterte.
2: Sa bagay ito, kuha pa tayo ng karagdagang report. Tinutukan ng ating makasamahan ang prosecution bumwelta sa pahayag ni Pulong Duterte at anindigan na walang nasayang na pera ang bayan dito sa impeachment trial. Yal ang ilan pang mga balita tinutukan ni Bongbo Analyst Sumirano.
7: Sinagot ni House Prosecutor Representative Terry Ridon ang pahayag ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte sa sinabing ito na basta na lamang umatras ang prosecution sa 3 impeachment article matapos umanong mambugbog. Ayon kay Ridon, kung pambubugbog ang pag-uusapan, hindi ang kanilang panig ang nahaharap sa kasong grave threats sa Davao City, kundi si Vice President Sara Duterte. Binigyang diin ni Ridon na may malinaw na batayan ang pag-atras sa 3 artikulo at pagpapatuloy

0: Roy sa kasong may kaugnayan sa hindi maipaliwanag na yaman. Giit pa ng mambabatas, hindi nangangahulugang wala ng pananagutan si Pipi Sara matapos bawiin ang artikulo. Anya, hindi na muling ihahain ang mga usapin tungkol sa grade threats at confidential funds hanggang matapos ang termino ng Vice President sa 2028. Iginiit niyang desisyon ng prosecution ang pag-atran sa tatlong artikulo. Pakinggan natin si Representative Derry Ridon.
1: Ayong sinayang na pera dito. Una, kailangan ho nilang mag-desisyon magkano ba talagang ginastos kada araw. Kasi may nagsasabi, 125 million. Pero halimbawa, ito pong tagapagsalita ni pangalawang Pangulong Duterte, meron siya ibang computation eh. Doon po sa pang-araw-araw po na gastos. Magkaisa muna sila kung magkano ba talagang ginagastos. Kasi ang pagtingin ho natin, wala naman hong material na ginagastos po dito. Kasi nga, usapin po ito ng pananagutan. Hindi ba? Ganyan din naman ho yung paliwanag nila nung nagkakaroon po ng mga pagdinig sa Quadcom. Hindi ba na nagsasayang ho tayo ng oras? Pero alam po ninyo, wala pong presyo yung hustisya, wala pong presyo yung pananagutan, wala pong presyo yung katotohanan eh.
0: Payag ni Representative Terry Ridon kaugnay sa umano'y nasasayang na pera sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Gayunman, iginiit ni Ridon desisyon ng prosecution ang pag-atras sa tatlong artikulo ngunit nasa Senado na ang final na pa siya sa nasabing kaso ni VP Sara. Muli, si Representative Terry Ridon.
1: Sa haba nung sinabi niya, parang nakatulog ako eh. Doon sa binabang
0: kaso ni VP Sara. Muli, si Representative Derry Ridon.
1: Sa haba nung sinabi niya, parang nakatulog ako eh. Doon sa binabanggit niya. Pero, una ho sa lahat, kung bugbugan ho yung usapan, hindi ho kami may grave threats charge dito sa Davao City. Siya po. Hindi ho ba? So, yun yung una. Pero pangalawa, tingin ko po, malinaw naman po yung batayan bakit po kami nag-atras ng tatlong artikulo at bakit po kami nagsusulong ng nag-iisang artikulo. And to be clear, yung pong dalawang artikulo pong inilahad namin ay with prejudice. Katulad ng binagit ho natin nung nagdaan, hindi na ho tayo magtatagpong muli dito po sa usapin po ng grave threats at confidential funds hanggang sa dulo ng termino ng pangalawang Pangulo. So ibig sabihin, she will be made accountable for these things outside of the impeachment court, outside of the entirety of impeachment proceedings up until 2028. So hindi po ito biglang inatras at wala pong consequence.
0: Payag ni Representative Terry Ridon kaugnay sa naging pahayag din ni Davao City Representative Paolo Duterte kaugnay sa matapos inatrasan ng prosecution ang nasabing kaso ay bigla na lang silang nambumbog. Iginiit naman ni Manila Representative Joel Chua sa prosecution at legal spokesperson Attorney Benjamin Tolosa na walang nasayang na oras at gastusin ng impeachment proceedings laban kay VP Sara. Kasunod ng desisyon na ng prosecution na ituloy na lamang ang isang impeachment article. Ayon kay Chua, mas makakatipid pa nga ang paglilitis dahil iisang artikulo na lamang ang tatalakayin. Sinabi rin niyang pinili nila ang kasong may kaugnayan sa unexplained wealth dahil ito ang pinakamadaling maipaliwanag sa publiko. Pakinggan natin si Manila Representative Joel Chua.
2: Siya sa bayan, sa pera ng bayan. Pero nung nawawala yung 612 million na fund, tahimik naman siya. Pero alam po ninyo, sa totoo lang, mas makakatipid pa nga po. Dahil unang-una, isang article na lang po yung pag-uusapan dito. Mas malaki po yung matitipid kung pera at gastusin rin lang ang pag-uusapan. Bakit? Kasi po, nabasa na po namin kung anong strategy nila. Pahahabain lamang po nila ito. Dahil sa totoo lang, wala naman sila may pepresentang ebidensya. Kaya namili na lamang po kami ng pinakamat sa tingin ng tao, sinasabi ng lahat, bagamat kami naniniwala, lahat ng article ay matitibay ang ebidensya, pero sinasabi ng lahat, ito daw yung pinakamabigat dahil ito ay pinakamadaling paliwanag sa taong bayan.
0: Samantala, sinabi naman ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa na humaba ang paglilitis dahil sa mga hakbang ng depensa mula pre-trial hanggang trial na nagdulot umano ng mga pagkaantala. Binigyang din ni Tolosa, magagamit pa rin ang mga ebidensyang nailahat tungkol sa

0: grave threats at confidential funds sa mga concerned government agencies. Ayon pa sa abogado, maaari pa rin gamitin ng Department of Justice at Office of the Ombudsman ang mga ebidensya upang panagutin si BP Sara sa posibleng kasong kriminal. Pakinggan natin si Prosecution Legal Spokesperson, Attorney Benjamin Tolosa Jr.
1: Ginugol natin ang panahon dyan. Madami dyan din, no? Humaba yan dahil dun sa mga ginawa ng depensa magmula nung pre-trial hanggang trial that nag-cause ng delay, no? Pangalawa, as mentioned a while ago, wala hong nasayang dito dahil yung mga ebidensya na napalabas natin pauukol dito sa grave threats and confidential funds. Magagamit pa rin yan ng mga prosecutorial arm ng government. Pwede pa rin yung gamitin ng DOJ, ng ombudsman, para panagutin ang Vice Presidente dito sa mga criminal aspects nitong mga bagay na to.
2: Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anabi Montaño Soberano nag-uulat. Basta Radio, Bombo.
3: Standby ang ating pong para sa ating interview. Ang ating makakapanayam mamaya, isa sa mga miyembro ng lower house. Pero bago yan, mga kabombo, formal na hong sumanib itong si Ilocos Norte 1st District Representative at Presidential San Sandro Marcos sa Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD Party matapos naman ang pag-alis nito sa Partido Federal ng Pilipinas na kanyang partido dati at maging ng kanyang ama. Anong pa si Representative at Majority Leader Sandro Marcos sa nasabing partido nitong Oktubre 12 na pinamumunuan ni Lakas Christian Muslim Democrat Vice President for Mindanao Camiguinlong District Representative JJ Romualdo, ang Lakas CMD ay pinamumunuan ng kanyang ng kanilang pangulo na si dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez at naging mentor itong si Romualdez sa pamangkin nito noon pa ang unang termino niya bilang kinatawan noong taong 2022. Bagamat naharap sa hamon ang partido dahil naman sa nang kaso, kagaya ng plunder na may kinalaman sa mga anomalya sa flood control projects, mayroon naman ng kabuuang 64 members ang kanilang grupo na ngayon ay nananatili pa rin na miyembro dyan sa House of Representatives. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, kagaya ng ating ipinangako, may makakapanayan po tayo ngayon sapagkat naghanap tayo dun sa mga bumoto para sa National Budget Bill, pero may ilang tumutol at kabilang ang ating makakapanayan sa mga nagbigay ng pagtutol dun sa ilang bahagi nitong Budget Bill. Alamin natin kung bakit. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Welcome natin sa Bombo Radio Philippines. By the way, si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hanggayo. Magandang umaga po sa inyo at welcome to the program.
4: Magandang umaga, Bombo Dennis at Bombo Jaira. Salamat sa muling pag-imbita sa akin dito sa Bombo.
3: Very interesting ano ho, sapagkat pinagdidiskusyonan sa mga nakalipas na araw itong budget bill and nagkaroon na ho ng closing para dyan sa House of Representatives. Kayo, kung di ako nagkakamali, bumoto po kayo against dun sa mismong budget bill na kanilang ipinasa. So ano ho ang nakapaloob dito, Representative Sendanya?
4: So, totoo lamang, nung nagsisimula pa lamang tayo nitong budget process, sabi natin ganun, ito ba yung budget na magre-restore ng confidence ng taong bayan sa ating mga institusyon, o ito yung budget na patuloy pa rin na mangyayari, mga nangyayari tulad ng mga nangyayari before? Kasi kung matatandaan natin mga kababayan, itong pambansang budget ang naging tampulan talaga na makritisismo ng pagpunan ng ating mga kababayan. At ang pagpundi na, dahil nakita na isa itong source of corruption. Nung matandaan ninyo yung budget kung saan talaga namang puro flood control projects at natapyas ng gusto yung proyekto para sa ating mga social services. So sabi natin, will it change this year? No? So nung simula ng process, medyo meron pa tayong ganung pag-asa given na bago na rin yung leadership ng DBM. Pero nung makita natin yung NEP, yung National Expenditure Program o yung proposed budget ng gobyerno, at nung makita natin itong appropriations bill, sabi natin ganun, parang halos walang nagbago. Ang tawag ko nga sa budget na lumabas mula sa Kongreso ay yung budget na at least, di ba? Parang may mga ilang nilagay na mga provision para mag-comply doon sa minimum expectations. Pero kung tutuusin natin, talaga bitin na bitin at kulang na kulang ito para tugunan ang pangangailangan ng taong bayan. Halimbawa, unahin ko na, EDSA bus carousel, siniro yan ng DDM doon sa NEP. Inilaban natin sa Congress na lagyan kahit papano ng 75 million. Pero pag inisip natin, ang kailangan ng DOTR para patakbuhin ng maayos ang EDSA bus carousel ay more than a billion pesos. Pero 75 million lang nilagay ng Kongreso. Doon naman sa isa po uling concern na ating mga commuters, yung service contracting para mayroong siguradong sakay at siguradong kita yung ating mga chuper at mga operator. Sa panahon na talagang sumisirit ang presyo ng langis, ang ating hinihingi ay 5 billion, ang binigay lamang ay 500 million. So ilan lamang yan doon sa mga pangailangan ng ating mga commuters na hindi talaga napagbigyan ng tamang resources para sa budget na ito. So sinasabi lagi ng gobyerno, this is the people's budget. Doon pa lang sa mga commuters natin, people yung mga yan. Pero nasaan yung people sa budget na ito? Hindi pa ako pumupunta doon sa usapin ng edukasyon at PhilHealth Bombo Dennis. Halimbawa, sa edukasyon, isa sa tinapyasan din ay ang Department of Education budget. Nakita natin tinapyasan yung budget para sa classrooms. Eh alam naman natin na kulang tayo sa classroom sa ngayon at kaya bahagi ito noong problema natin sa education crisis. Pero binawasan pa ang budget sa classroom. Ganun din yung budget for textbooks, yung budget for additional, hiring of additional public school teachers. So sabi natin, akala ba natin nasa gitna tayo ng education crisis? Bakit hindi tumutugon sa krisis na edukasyon yung budget na meron tayo? Bakit yun ang babawasan? Kung ano yung pinakapangangailangan, yun pa yung binawasan. Para yung pagpa-prioritize kapag ikaw ay halimbawa nagbabudget ng pera sa bahay, kung ano yung pinakamahalaga sa iyo, yun yung lalagyan mo ng resources. In this case, yung pinakamahalaga, siya pa yung binawasan tulad din ng kalusugan. Eto, masamang-masama ang loob ko dahil yung PhilHealth, halos katiting lamang yung ibinigay na resources. Sa totoo lang, natalaki ng utang ng ating gobyerno sa PhilHealth. Ito kasi yung magbibigay ng legs sa ating universal health care. Pero saan dinala yung budget? Dinala yung budget sa MAIFIF. Sa halip na ilagay sa PhilHealth. Nang sa ganun, finally, maka-take off na yung isang totoong universal healthcare sa Pilipinas. Tuligay na nangyayari every time may ma-hospital tayong kababayan para silang mga pulubing na mamalimos ng guarantee letter sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno at sa iba't ibang mga kongresista at senador. Hindi ito ang universal healthcare. Hindi ang pamamalimos ng guarantee letter ang universal healthcare. Ang universal healthcare ay ang paglalagay ng tamang resources sa PhilHealth at saka sa DOH. Sa DOH na binawasan pa yung pondo para sa pagpapabakuna ng ating mga anak. So akala ko ba mahalaga ang kinabukasan ng ating mga anak? Bakit edukasyon? Bakit kalusugan nila ang binabawasan? Bakit yung konting convenience na ibibigay ng busway ang binabawasan ng ating pamahalaan? So kaya tayo bumoto ng no. Kasi hindi ito ang people's budget. Wala dito yung pangangailangan ng ating mga kababayan, Bobo Dennis.
3: Okay. Mula ho dyan sa mga anggulo ng pagtapyas, meron din ba kayong nakita na posibleng potensyal na maabuso dito po sa 2027 National Budget Bill?
4: Ito nakikita natin na maaaring maging red flag at ito yung race na marami natin makasama sa Kongreso. Ayun nga direksyon ng resources papuntang patronage politics. So ang nangyayari, nilagay yung resources kung saan pwede itong gamitin para makapalala ng problema natin sa patronage kung saan yung mga mamamayan lalapit at hihingi doon sa mga politiko ng kanilang pangailangan na dapat naman ay normal na binibigay na servisyo ng gobyerno. That's one. Number two, isa pang binabantayan natin ay yung LGSF o yung Local Government Special Fund kung saan magbibigay ng mga lump sum amounts yung gobyerno para sa mga local government units. No? Yung nakakabahala dito ay hindi malinaw ano ba yung criteria sa pagbibigay noong pondong ito. At tayo ay nagsususpecha na dahil it's a year before elections. At in fact, next year nga ay matatawag nating bahagi na ng election cycle dahil filing na ng candidacy na September. Ito ba ay bahagi ng pangampanya ng gobyerno na administrasyon para sa kanilang slate at para sa kanilang mga kandidato? Kasi nga, parang ganun natin nakikita yung LGSF. Sa ngayon kasi, hindi pa rin na ibibigay sa amin ano ba talaga yung criteria, ano ba yung pamantayan sa pagbibigay noong resources na ito sa mga LGUs natin, Bobo Dennis.
3: Okay, ang akin po namang katandem dito si Bombo Jaira, May ilang punto rin na nais mong maitanong sa inyo. Bombo Jai?
5: Representative, mentioning of lump sum amount, may tanong ko lang, may pork barrel pa rin ba sa 2027 budget bill?
4: Well, marami dun sa mga items na nakita natin, maituturing na pork barrel. Kasi di ba, pag ito ay discretionary on the end of legislators or officials of high rank, parang ganun yung nakita natin doon sa maraming mga amounts na nandito sa budget bill na ito. Mula sa infrastructure hanggang doon sa mga social services. Kasi sa dulo, dapat hindi mga inglesista o senador yung may discretion sa pag-disburse ng mga amount ito. Dapat ang may discretion ay yung mga executive agencies kasi sila dapat ang nakakaalam ng prioridad at ang tamang implementasyon ng mga proyekto. Mahalaga na pinag-uusapan natin ito kasi isa itong mahalagang budget reform na kailangan natin, Bombo Jaira.
5: May dagdag ko lang, Representative, no? Kasi kanina sa unang tanong ni Bombo Dennis, na-mention mo yung mga pagtapyas doon sa mga gastos, doon sa mga ahensya, binawasan. Ngayon sa paglipat nito ng panukala sa Senado, ano yung mga provisions or allocations na kailangan i-revise first, no? Para maiwasan yung mga last minute insertions dito, Representative.
4: Bombo Jaira, alam mo yung pinakamahalaga dyan ay kinakailangan talagang seryosohin ng Kongreso, ng Senado at ng House of Representatives ang usapin ng transparency. Kasi kung matatandaan ng kababayan natin nung height ng flood control scandal, talaga naman nagde-demand na transparency ating mga kababayan. Kasi nga, dito sa budget ang nangyari yung maraming hocus-pocus. Ang nangyari, parang isang taon, may ganyang effort for transparency kasi galit at nagbamatay ang taong bayan. Pero ngayon, parang lumaylay na naman yung transparency. Nagre-reklamo nga ang ating mga civil society organizations at yung mga nagbabantay ng budget na parang bakit at least may live stream gano'n lang pero wala silang access sa mga halagang files at sa mga halagang mga pulong. So hindi sapat na may live stream lang, dapat represented ang civil society doon sa loob ng proseso, lalong-lalo na pagdating sa bicameral conference. So sa pagpasok ng Senado, ang panawagan natin ay sana mas maging bukas ang Senado sa pagbabantay ng mga civil society organizations na tumututok sa ating budget.
5: Lastly from me, a good thing na mention mo dito, Representative, yung mga group of observers kasi may mga ulat nga na medyo nalimitahan, no, yung kanilang pagtutok dito sa itong mga watchdogs dito sa budget amendment. So ano ba? May nabigyan pa ba sila ng pagkakataon na ilahad yung kanilang mga inputs dito sa pagtutok dito? Tinanggap ba ito ng House of Representatives?
4: Pag kinausap natin yung ating mga civil society organizations at yung mga kinatawan nila, talagang hindi sila nabigyan ng pagkakataon para mag-participate meaningfully. Meron kasing compliance lang tulad ng live stream. Pwede sabihin ng House of Representatives, naka-live stream naman, manood na lang sila doon. Pero sa dulo kasi, they have to be present in the room. May access sila sa dokumento. Nakikita nila sino nag-propose ng particular amendments at alam kung saan kinuha at saan ilalagay. Yan ang totoong transparency. Kasi kung hindi mabibigyan ng transparency, mangyayari uli yung mga nangyari dati. At yan sana yung gusto nating maiwasan sa pagsampan ng budget sa Senado. Sana mas maging bukas ang Senado sa ating mga watchdogs, lalo na sa bantay budget.
5: Okay, thank you so much, Representative Bombo Dennis.
3: Okay, with that, maraming salamat po, Representative Percy, sa mga butil ng impormasyon na ibahagi po ninyo ngayong umaga sa mga tagapanood at tagapakinig ng Bombo Radio Philippines.
4: Maraming pong salamat at muli po, maganda umaga po sa ating mga kababayan. Mabuhay po kayo.
3: Mga kabombo at mga Star Nation, nakausap po natin via Zoom si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya kaugnay ng usapin ng budget para sa taong 2027. Marami pa tayong mga balita, susunod na.
6: Isang malaking karangalan para sa Bombo Radio Philippines.
7: Ikinagagalak nating ibahagi ang mga programang pasok bilang finalists sa 48th Catholic Mass Media Awards.
6: Best News Program, Bombo Network News.
7: Bombo News and Views Morning Edition ng Bombo Radio Cebu.
6: Best Educational Program, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo.
7: It's all for you in the morning ng Star FM Dagupan.
6: best counseling program ang pamilya karon ng Bombo Radyo Bacolod.
7: Kahapon lamang ng Bombo Radyo Vegan.
6: Best drama program sa Ming Tibiyag ng Bombo Radyo Vegan.
7: Best business news, coffee for peace ng Bombo Radyo Philippines.
6: Best entertainment program, it's all for you in the morning ng Star FM Bacolod.
7: Best news feature, Virgin Swell of Manawag, where faith finds healing ng Bombo Radyo Dagupan.
6: At kapansin-pansin, magkakaharap ang mga programs ng Bombo Radyo at Star FM sa ilang kategorya. Patunay ng lalim, lawak, at husay ng talento sa buong network.
7: Congratulations sa lahat ng finalists, sa aming mga listeners, viewers at supporters. Alay namin sa inyo ang tagumpay na ito.
6: Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information.
8: Bas! Paradyo! Bombo!
3: Ay, mga kabombo, mga ka-Star Nation, woo! Ayan, good morning! At malapit na ho yung Christmas, ano? Alam naman natin, ka-countdown nga tayo eh. Yan. Excited na ba kayo? Uy, dun sa mga handaan, may mga regalo. Siyempre, may mga kasiyahan. Sama mo na yung mga reunion. Ayan. Pero kahit ano pa man, yung okasyon, importante ay, siyempre may celebration, masaya, at nagpapasalamat tayo doon sa mga natatanggap nating biyaya. Yan. Yung bisita natin ngayon, ready na sa Pasko. Ayan. Lagi natin siyang kasama dito sa mga masasayang pagkakataon. Nagbibigay ng saya at tuwa, pati na ng kilig. Kahit anong season, ikaw nga, no? Muli, narito, i-welcome natin, Cherryper Boy! Yan. Okay. Ito muna tayo. Nasabi mo na ba at some point sa buhay mo na butin lang ang tangkad ko? Iyan pa rin ang hiling ng mga moms para sa kanilang kids. Butin na lang ang Cherryper Syrup, may CGF. Tulong sa proper growth and development ng mga chikitings with proper diet and exercise. Meron pang lysine, may taurine at essential vitamins. Kaya sa bawat complement sa height nila, ay proud na proud si Mami. Mahalagang paalala, ang Cherryper Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anuang uri ng sakit.
6: Ang Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, ay nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa biggest and bloodiest one-day bloodletting event. Tugong Bombo.
7: A little pain, a life to gain.
6: Sa November 14, Sabado, magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas, katuwang ang Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross.
7: Sa mga successful blood donors, makakatanggap kayo ng limited edition Tugong Bombo t-shirt while supplies last, plus hot meals and vitamins.
6: Kaya makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng Bombo Radyo o Star FM sa inyong lugar o tumawag sa Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated 0917-306-6617. Tugong Bombo.
7: A little pain, a life to gain.
8: Bas! Paradyo! Bombo!
6: Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated.
7: Queen Bank Peso Account 008-020-02561
6: or BDO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160.
3: Tugong Bombo 2026, A Little Pain, A Life to Gain is in partnership with Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated at Philippine Red Cross.
5: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, mga kabombo at Star Nation, iginigit ng Palasyo Malacanang na hindi ito makikialam sa desisyon ng House Prosecution Panel na iurong ang tatlong articles of impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte at igalang ang legal na strategy ng mga prosecutors at desisyon ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Palace Undersecretary Claire Castro, nanindigan ng Administrasyong Marcos sa katotohanan, transparency and accountability. Anya, nasa prosecution ang pagpapasya kung aling ebidensya ang makapagpapatibay sa kaso. Iniurong ng House Prosecution ng Articles 1, 3 at 4 na tumatalakay sa umunimalang paggamit ng confidential funds, bribery at grave threats. Naiwan itong Article 2 na may kaugnayan sa legasyon ng hindi maipriwanag na kayamanan ng Vice Presidente. Binigyan din ni Undersecretary Castro na hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang Executive Branch sa mga hakbang ng prosecution o sa magiging desisyon ng mga senator bilang mga senator judges sa impeachment trial.
3: Samantala, sa mga karagdagan nating balita, inihayag ni Senator Joel Villanueva na tila may hindi tama sa pag-withdraw ng prosecution sa tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bagamat iginagalang niya ang estratehiyang ito ng House Prosecution Panel, ayon kay Villanueva, nais pa rin na ang kanilang kampo o ng kanilang mga senator judge na marinig sana ang panig ng depensa matapos na alisin ang article number 1, 3 at 4. Anya, kailangang tiyakin ng impeachment court na patas at pantay ang pagtrato sa magkabilang panig. Kabilang na ho rito yung pagbibigay ng sapat na panahon sa depensa upang maiharap naman ang kanilang mga argumento. Nilinaw pa ng Senator Judge na hindi niya sinisisi ang prosekusyon sa pag-withdraw ng mga artikulo dahil karapatan nitong papiliin ang estratehiya na kanilang ninanais. Gayunman, binigyang diin ng mambabatas na dapat ay manatiling makatarungan ang paglilitis sa kabila ng pagbabago sa ligasyon na haharapin nitong si Vice President Duterte. Inimok din ni Villanueva ang publiko na patuloy na tumutok at subaybayan, suriin yung mga ginagawa dyan sa Senado dahil mahalaga na mapanagot ang mga senator judge sa paraan ng kanilang pangasiwa sa impeachment proceedings.
5: Sa iba pang usapin, tinawag naman ng Palasyo Malacanang na walang saysay ang panawagan ni Vice President Sara Duterte na magbitiw sa pwesto. Si Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay giniginiit na wala umano siyang karapatang hingin ang pagbibitiw ng Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, patuloy na nagtatrabaho si Pangulong Marcos para sa kapakanan ng bansa at mamamayan. Dagdag niya, desisyon ng Vice Presidente kung hindi ito magbibitiw sa pwesto. Ngunit kwestiyon niya ang panawagan itong mag-resign ang Pangulo. Nauna nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi siya magbibitiw sa kabila ng mga aligasyon at impeachment proceedings laban sa kanya. Muli rin niyang iginiit ang planong pagtakbo nito sa 2028 national elections. Samantala, ipinagtanggol ni Undersecretary Castro ang National Bureau of Investigation matapos kustyonin ng Vice Presidente ang ilang operasyon nito. Ayon sa opisyal, inaasahang gagampanan ng mga opisyal ng ahensya ang kanilang tungkulin bilang mga lingkod bayan. Git ni Castro, dapat sagutin ng Vice Presidente sa pamamagitan ng ebidensya itong mga aligasyon ng krimen at korupsyong ibinabato sa kanya sa halip na atakihin ang pagkatao ng mga nag-aakusa. Binigyan din niyang hindi dapat agad na humatol hanggat walang sapat na ebidensya o desisyon ang korte. Sa iba pang balita, mga kabombo, iniutos naman ng National Police Commission o NAPOCOM ang tuluyang pagkakatanggal sa serbisyo kay Police Staff Sergeant Arla Ray Paciencia dahil yan sa grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Ito ay matapos gamitin ang kanyang 14 anyos na pamangkin ang kanyang service firearm sa pamamaril doon sa Maysano sa National High School sa Tacloban City noong Hunyo 22 ng kasalukuyang taon na ikinasawi ng tatlong estudyante at ikinasugat pa ng ilang individual. Bukod sa pagkakatanggal sa tungkulin, pinarusahan din si Paciencia ng pagkawala ng kanyang mga benepisyo at habang buhay na disqualification sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan. Binigyan din ang NAPOCOM Vice Chairperson and Executive Officer na si Attorney Rafael Calinisa na ipinapakita ng trahedya sa Tacloban ang matinding pangangailangan para sa mas mahigpit na pananagutan sa hanay ng mga kapulisan. Iginiit din ang opisyal na bawat pulis ay mayroong obligasyong tiyakin na nakatago na maayos ang kanilang mga baril sa lahat ng pagkakataon upang mapanatili ang kaligtasan ng publiko.
3: Karagdagan sa mga balita, umabot na sa tinatayang 6 1.54 na bilyong pisong pinsalang dulot ng El Niño phenomenon sa sektor pa lamang ng agrikultura sa halos 10 rehiyon dito sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Posible pa itong tunaturang Super El Niño. Apektado rin ang matinding tagtuyot ang mahigit 100 mga lungsod at munisipalidad na nagdeklara na ng State of Calamity na itala sa Cagayan Valley o dyan sa Region 2 ang pinalaga ng mahigit 4 na bilyong Katib Region na meron namang mahigit 900 na milyong pisong pinsala. Ganon din ang iba pang mga rehiyon sa bahagi ng

0: Mindanao at maging sa ilang parte ng Luzon. Sa mahigit 100 na munisipalidad na nagdeklara ng state of calamity, nasa mahigit 6 na po ang mula sa bahagi ng Norte o dyan sa Cagayan Valley at mahigit 20 naman sa Carangal Region at meron din na 12 sa Bicol Region. Ayon nga sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, umaabot sa mahigit 200 milyon ang ektarya ng o 200,000 na ektarya ang kabuang lawak ng mga pananim na naapektuhan ng El Niño phenomenon. Sa bilang na ito ay malaking bahagi ang tuluyan hong nasira habang meron ding mga bahagi na meron namang bahagyang pagkapinsala. Samantala, umaabot mga kabombo sa mahigit 200,000 mga magsasaka at mangingisda na ngayon ay apektado na rin ng naturang kalamidad. Patuloy na nararamdaman ng sektor ng agrikultura ang epekto ng El Niño phenomenon na nagdudulot ng malaking pagkalugi sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda sa iba't ibang panig ng ating bansa.
1: Bombo International News.
2: Tinamaan ng Ukrainian drones ang pinakamalaking data center ng Russia sa Bakalovo. Kasunod yan ang tatlong pag-atake sa mga data center ng pag-aari ng Russian technology group na Yandex noong nakaraang linggo. Pag-aari ng Sberbank, ang pinakamalaking banko at technology company sa Russia, ang naturang pasilidad. Gayunman, tiniyak ng kumpanya na normal at walang aberyang nagpapatuloy ang operasyon ng mga sistema at serbisyo nito. Naganap itong pag-atake habang pinalalakas ng Moscow ang kakayahan ng Russia sa artificial intelligence upang makasabay sa United States at China. Ayon naman sa ulat ng Russian State Agency noong 2024, nakatakdang mag-host ang data center ng pinakamalaking supercomputer ng bansa na inaasahang magagamit sana sa taong 2027. Samantala, nagsagawa naman si Russian President Vladimir Putin nang hindi inanunsyang pulong kasama ang matataas na opisyal hinggil sa information security. Ayon sa Kremlin, wala kaugnayan ng pulong sa mga pag-atake sa mga data center.
0: Samantala, mga kabombo at mga kastarnasyon, bago tayo umusad sa iba pang mga balita at impormasyon, ating dakuan ang ulat ng ating pong mga himpilan kaugnay ng malalaking kaganapan na atin namang tinugay-gayan sa pamamagitan ng ating mga reports dyan sa ating mga provincial updates sa mga kabombo at mga kastarnasyon. Kuha tayo at unahin natin ang ilang kaganapan na tinugay-gayan ng ating pong himpilan sa bahagi ng Mindanao sapagkat mahigit 100 pamilya ang apektado ho ng pagbaha dyan sa Nurala, South Cotabato dahil naman sa issue ng drainage system. Paki-update tayo sa Bombo Radio Coronadal.
3: Umabot sa 108 pamilya mula sa tatlong barangay sa Nurala, South Cotabato ang naapektuhan ng pagbaha nitong Martes ng gabi, Oktubre 13, taong kasalukuyan bandang alas 8:45 ng gabi. Ayon kay Rory Dwayne Aquino, ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer ng South Cotabato, 50 pamilya ang apektado sa Barangay San Miguel, 50 rin sa Barangay Poblacion at 8 sa Barangay Lopez Haina. Samantala, nanawagan si Joel Pineda, ang Sanguneng Kabataan Chairperson ng Barangay BS Aquino sa lokal na pamahalaan ng Nurala at Barangay Council na agad na gumawa ng mga akbang upang matugunan ang matagal ng problema sa pagbaha. Sa panayam ng Bombo Radio Corundal, ipinahayag ni Pineda na bagamat natural na pangyayari ang pagbaha, mahalagang magkaroon ng solusyon upang mabawasan ang epekto nito sa mga residente. Apektado rin ang pagbaha ang 4 na purok sa Barangay BS Aquino Jr. matapos ang malakas na ulan kabilang ang purok Ligada kung saan may ilang kabahayang pinasok ng tubig baha. Ayon naman kay Neverd Zambra, ang presidente ng Rice Bowl Irrigators Association, isa sa mga dahilan ng paulit-ulit na pagbaha ang kakulangan ng maayos sa drainage system na dinadaluyan din ng tubig mula sa mga karating barangay. Dahil dito, nananawagan siya sa Sanguneng Bayan ng Nurala na maglaan ng pondo para sa pagpapagawa ng maayos sa drainage system. Ipinaliwanag naman ni Barangay Cagawad Simplicio Relator na malakas ang pag-ulan ang pinaniniwalang sanhi na mataas na tubig baha na inaasang unti-unting upa kapag tumigil na ang ulan. Dagdag niya, matutulong ang paggawa ng mga kanal upang magkaroon ng maayos na daluyan ang tubig ulan. Hinimok din ni Relator ang mga residente manatiling alerto at agad na lumikas sa mas ligtas na lugar kung patuloy na tataas ang tubig baha upang matiyak ang kanilang kaligtasan.
4: Prevention or may mga programs pa, no? Mas affected nga area, hindi lang ang BS Aquino ang affected ng barangay, no? Barangay Matapol and also the Barangay San Miguel and Barangay Simsiman.
3: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Miraservo, Basta Radio! Bombo!
2: Ang International Criminal Court naman tinanggihan ang hirit ng kampo ni former President Rigoro Duterte na limitahan sa 10,000 ang ebidensya sa kasong crimes.

0: Itis, may kaugnayan ang kaso sa mga umano'y pagpatay at tangkang pagpataya sa Pilipinas mula Nobyembre 2011 hanggang Marso 2019 na iniuugnay sa kampanya kontra Doga noong administrasyon ni Duterte. Ang naturang desisyon ay inilabas ng ICC Trial Chamber 3 sa ika-apat na status conference ng kaso na personal na dinaluhan ng dating Pangulo. Tinanggihan din ang kahilingan ng depensa na muling isumite ng prosecution ang mga ebidensya sa isang bagong case file sa judicial workflow platform, ang digital system na ginagamit ng korte sa pamamahala ng mga record at ebidensya. Ayon sa mga kasong inihain ng mga ICC judge, naharap si Duterte sa tatlong bilang ng crimes against humanity na may kaugnayan sa umano'y mga pagpatay at tangkang pagpatay sa Pilipinas sa nasabing panahon.
1: Ating mga kababayan, so mahalagang malaman natin at sa isip na kung anumang kulay po ng ating politika, wala pong politika dito sa ICC. Ang tanging lang pong tinitingnan ng ICC ay ang katotohanan at justisya. At panawagan namin sa ating mga kababayan, samahan na natin at ipanalangin ng mga biktima ng war on drugs na talagang makamdan po nila yung katotohanan at justisya para sa mga mahal nila sa buhay.
0: Mula rito, simpilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jameluis Deli, Basta Radio, Bombo!
2: Sa dagdag pang mga balita, dyan sa bahagi po ng Pangasinan, panibagong malawakang welga ang kanilang na-monitor. Ano ho? At ito naman ay dun sa yung mga rally sa France at inaasahan na posibleng pagsali ng grupo na tinaguriang Yellow Vests. May nakapanayam dyan ang Bombo Radio Dagupan.
3: Inaasahang magsasagawa ng panibagong malawakang welga at mga rally sa France sa araw ng Sabado, 17 ng buwan ng Oktubre na posibleng salihan ng grupong Yellow Vest sa gitnayan ay nagpapatuloy ng mga kilos protesta ng mga estudyante laban sa mga hinain sa sistema ng edukasyon at kalagayan ng mga paaralan. Ang posibleng pagsali ng Yellow Vest ay maaring magpalawak sa protesta mula sa sektor ng mga estudyante tungo sa iba pang bahagi ng lipunan. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Vladilite Valdez, ang Bombo International News Correspondent sa France, sinabi nitong nagpapatuloy ang mga rally at pagharang ng mga estudyante sa ilang paaralan na nagresulta sa pagkaantala ng regular na klase. Ayon kay Valdez, personal niyang nasaksihan ang pagharang sa pasukan ng paaralan ng kanyang anak gamit ang mga basurahan at iba pang bagay dahilan upang hindi pa maibalik sa normal ang mga klase. Kabilang din sa mga hinain ang mga nagpuprotesta ang umano'y paggamit ng puwersa ng mga pulis. Inaasahan namang makikipagpulong ang mga student union sa mga kinatawan ng pamahalaan upang talakayin ang kanilang mga kahilingan at humanap ng posibleng solusyon sa nagpapatuloy apektado ng mga pagharang sa mga pasukan at labasan ng mga istasyon ng metro. Gayunman, sinabi ni Valdez na nakadepende pa rin sa magiging tugon ng pamahalaan sa mga hinain ng mga nagpuprotesta ang susunod na mangyayari sa mga kilos protesta.
4: Sa either mas marami sila doon kasi mga walang pasok na yung iba. Pero with the Gilijon or the Yellow Jackets that will be participating in that, parang mas it's either lalawak pa siya kasi sasama na yung sa ibang mga sektor. It's not just the depende sa response.
3: Rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Nicola Terania nag-uulat, Basta Radio, Bombo!
5: Itong grand finalist sa handog ng Bombo Radio at Star FM sa Mascara Festival 2025, iniimbitahan ang lahat sa handog ng Bombo Radio at Star FM sa Mascara Festival 2026 sa local bands in Negros Island Region ngayong araw. May mga detalye dyan ang Bombo Radio Bacolod.
6: Inaanyayahan ng mga grand finalist ng handog ng Bombo Radio at Star FM sa Mascara Festival 2025 ang mga music lover at mga bisita na pumunta sa Bacolod Public Plaza mamayang gabi upang saksihan at mag-enjoy sa Masarakrakan, a showdown of local bands in Negros Island Region. Ayon kay Esteban, trio lamang sila nang magsimula sa kanilang music journey. Ngunit nang marinig nila ang Battle of the Bands sa Bombo Radio, nagdesisyon silang bumuo ng isang full band. Binubuo ang kanilang banda ng bassist, electric guitarist, keyboardist, drummers at vocalist. Aminado rin si Esteban na nahuli na siya sa pagpasok sa music industry dahil mas inuna niya noon ang kanyang pag-aaral at iba pang extracurricular activities. Ibinahagi rin niya na bata pa lamang siya.

0: Meron na siyang talento sa musika, ngunit hindi niya ito gaanong natutukan noon. Sa ngayon, isa ng full-time musician si Esteban at tumutugtog kasama ang kanyang mga kabanda sa iba't ibang bar at special events.
1: That was one of our best experience since that was the first time na nag-build kami full band because of Bombo Radio Battle of the Band. Bukas po sa Bacolod Public Plaza, yung nakita niyong performance namin last year sa The Janis Band, we will try our best to, you know, magbigay pa ng mas magandang pang performance para sa inyong lahat.
0: Mula rito sa lungsod ng Bacolod, ito si Bombo Mary Chris Alob para sa Bombo Network News. Basta Radio, Bombo!
2: At dyan naman sa Central Visayas, Philippine National Police Central Visayas ay nakahanda na doon sa inaasahang pagbisita ni Interior Secretary Rimulya at Philippine National Police Chief Nartates. Ano kaya ang kanilang magiging focus ng aktibidad? Ibalita ang Bombo Radio Cebu.
3: Naghahanda ang Police Provincial Office sa Bohol para sa nakatakdang pagbisita ngayong araw sa lalawigan ni Department of Interior and Local Government, DILG Secretary Juanito Victor John Vic Rimulya at Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nertates Jr.
4: Bahagi ng kanilang pagbisita ang paggulita sa anibersaryo ng magnitude 7.2 na lindol na tumama sa Bohol. Ayon kay Police Major Joseph Lupina, ang tagapagsalita ng PNP Bohol, dadalo ang dalawang opisyal sa iba't ibang aktibidad sa kanilang pagbisita sa lalawigan. Inaasahan din silang makikipagpulong kina Governor Erico Aris Umintado, mga opisyal ng lalawigan, Mayor Jane Yap, Congresswoman Vanessa Babayap at mga alkalde mula sa iba't ibang bayan sa Bohol. Naibahagi rin ni Lupena na nakatakdang ipamahagi ni Narimulya at Nartates ang 50 unit ng Honda PCX motorcycle sa mga istasyon ng kapulisan sa buong lalawigan bilang bahagi ng pagsisikap na palakasin ang Unified 911 Emergency Response System. Inaasahang ipamamahagi ang motorsiklo sa 48 istasyon ng kapulisan sa mga bayan at lungsod ng Bohol kung saan nakaplano na makakatanggap ng 2 unit ang bawat istasyon. Ang hakbang na ito ay magbibigay daan sa mga kapulisan na mas mabilis na makakadaan sa magkikipot na kalsada, mga lugar na may matinding trapiko, at mga liblib na komunidad na magre-resulta sa mas mabilis na pagtugon ng mga emergency at insidente. Idinagdag din ni Lupena na lubos nang naihanda ang mga hakbang sa seguridad para sa pagbisita nila ni Rimulya at Nartates sa lalawigan.
5: We are preparing pagdating ni SILG John Vic Rimulya together with our chief PNP to turn over the motorcycles, yung mga motorsiklo, and it will be distributed sa mga police stations sa bawat munisipyo ng Bohol.
3: Mula rito sa lungsod ng Cebu, Bombo Joanna Kanyati, Basta Radio, Bombo!
6: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
2: Ang batayan ng ating foreign exchange update ay mula sa pagsasara ng trading kahapon. Ang resumption naman ay mamayang alas 9 ng umaga. At naitala mga kabombo ang katumbas ng isang US dollar. Umaabot ho ito sa kasalukuyan sa 62 pesos and 87 centavos. Ang Hong Kong dollar ay 8 pesos and 1 centavo. Ang Singaporean dollar ay 49 pesos and 11 centavos. At ang Saudi Arabian Rial 16 pesos and 73 centavos. Samantala ang euro ay 70 pesos and 36 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa looban o sa labas ng ating bansa. Maring tutukan through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. At sa ating mga lalawigan, maaari pong masubaybayan dyan sa Isabela ang Bombo Radio Kawayan. Doon naman sa Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. Habang sa bahagi ng Cordillera ay nariyan ang Bombo Radio at Star FM Baguio. Samantala, dyan sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi at dito sa Mega Manila, 102.7 Star FM Manila.
7: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigaraw, nariyan din ang Bombo Radio Lawag, ang Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa southern area naman, nariyan ang Bombo Radio Naga.